0: Jin. Ana shan labaran ne daga nan sashen Hausa na DW. Rundunar sojin Isra'ila ta sanar da kashe wasu mutane biyu da take zargi na dauke da makamai a kudancin Lebanon a wani hari ta sama da ta kai a iyakar kasashen biyu a safiyar Juma'ar nan. Haka zalika kamfanin dillantin labarai na gwamnatin Lebanon ANI ya ruwaito cewa wasu ma'aikatan lafiya hudu sun rasa rayukansu sakamakon wani hari da Isra'ila ta kai a cikin daren jiya a garin Hanawiya dake kusa da birnin Tire. Duk da yarjejeniyar tsagaita wuta da ta fara aiki a ranar 17 ga watan Afrilun da ya gabata, Isra'ila na ci gaba da kai hare-hare a Lebanon inda tace tana yaki ne da kungiyar Hezbollah mai samun goyon bayan Iran. A cewar ma'aikatar lafiya ta Lebanon, hare-haren Isra'ila sun kashe mutane akalla 389 tun bayan barkewar rikicin yankin gabas ta tsakiya a ranar 2 ga watan Maris, ciki kuwa har da jami'an agaji da ma'aikatan lafiya 116. India ta sanar da dage manyan tarukan koli kan tattalin arziki da kuma namun dawa da ta shirya gudanarwa da kungiyar tarayyar Afirka a ƙarshen wannan wata da kuma farkon wata mai kamawa a birnin New Delhi har sai baba ta gani. Ma'aikatar harkokin wajen China ta ce an dauki wannan mataki ne saboda barkewar cutar Ebola a Jamhuriyar Demokradiyyar Congo tare da bayyana lamarin a matsayin abin damuwa. Haka zalika hukumomin Indiyar sun kuma bayyana shirin bayar da gudunmuwa ga kokarin da cibiyar dakile cutuka masu yaduwa ta Afirka CDC ke jagoranta domin shayo kan annobar da ke kara kamari. An dai tsara gudanar da tarukan ne da ake walakabi da dandalin Indiya da Afirka daga ranar 28 zuwa 31 ga wannan wata na Mayu da kuma daga ranar 1 zuwa 2 ga watan Yuni mai kamawa a New Delhi. To karshen labaran kenan a halin yanzu.
1: DW harkokin yau.
0: Za mu dauko harkokin namu na yau ne daga Najeriya, inda yayin da ake samun karuwar laifuka a cikin al'umma, hukumar Hizba ta jihar Sokoto ta kaddamar da wani samame tare da kulle wani gida da ke anguwar Sokoto Cinema, inda ake zargin aikata badala da shan miyagun kwayoyi da sauran ayyukan rashin da'a. Gade karin bayani a cikin wannan rahoto da Ma'auya Abubakar Sadiq ya aiko mana daga birnin Nashehu.
2: Korafe-korafen jama'a da kuma bayanan sirri na daga cikin abin da ya baiwa hukumar Hizban karfin gwiwa na kai wannan samame a gidajen da suke zargin ana aikata ba daidai ba a cikin birnin Sokoto. Kuma hukumar ta ce farawa ce domin akwai abin da suke son cimmawa ga wannan aiki. Imam Sulaju Abubakar shine muƙaddashin hukumar Hizba ta jihar Sokoto, yayi karin bayani.
3: Taken samaminmu da muka fara jiya wanda kuma za ku ci gaba da ganin sa a yau da gobe da GBN Allah yadda, shine tsaftace birnin Shehu. Wannan samami ne a irin gidaje da ake duka haya, ake kawo mata ko mata su duka masu zaman kansu, ko kuma wasu samari wanda ba su da aure su duka su kama kawo ƴan mata da ƙananan yara.
2: Naji an ce kamar kun damke mutane.
3: Mun kamo maza da mata guda 11. Mu target ɗinmu ga wannan operation na da muke yi na kwanakin nan shine ruhe wa'annan gidajen.
2: Hukumar Hizba ta ce tana da kyakkyawan alaka ne da mutane a unguwannin birnin Sokoto, kuma ta hakan ne suke bi tare da tantance inda ake aikata ba daidai ba su tura jami'ansu. Malam Hassan Mu'azu shine mataimakin kwamandan tattara bayanan sirri na hukumar ta Hizba.
4: Hanya ta farko muna samu ne dangane da haɗin kan al'umma da suke bamu, za su rubuto su ce to ga wuri kaza ana banna, su rubuto tare da nuna wuraren, daga nan kuma za mu tattara mutanenmu mu kira su mu musu bayani su bi hanyoyin da ya kamata a ce su bi, wanda ba dole sai na faɗi wannan hanyoyin ba, ta samu bayanan da su ya kamata, wanda ka san da abin da za a yi dole ya kasance a yi shi ilmanci, a yi shi bisa ga basira. To za su zo mana su yi mana bayanin cewa to wuri kaza lallai abin da aka faɗi game da shi haka ne tabbaci.
2: To amma yayin da hukumar ta sha alwashi tare da bankaɗo mutanen da take zargi da aikata laifuka a yankurin da suka ce suna yi na tsaftace gari, masanin zamantakewa kuma malami a sashen koyar da halayyar dan adam a jami'ar Dan Fodiyo, Farfesa Usman Abdul Kadir, ya yi hannunka mai sanda tare da shawartar su da su haɗa hannu da 'yan sanda domin bin doka da oda.
5: koyaushe babu al'ummar da ke watar ta ga ana aikata miyagun abubuwa, amma kuma ita hukumar kuma ya kamata ya san ta rinka aikanta tsakani da Allah, kuma kada su sa son kai, kuma kada ya zan waɗanda ake kama ya zan marasa ƙarfi ne.
2: To ne dai hukumar ta ce za ta ci gaba da faɗaɗa

0: samamen zuwa unguwannin bayan gari inda suke zargin mafaka ce ta miyagun mutane. Ma'awiya Abubakar Sadiq, DW Hausa, daga Sokoto a Najeriya.
1: To har wayo a Najeriya, haɗin gwiwar ƙungiyoyin Fulani makiyaya a Filato sun yi martani kan umarnin da gwamnan jihar ya bayar na cewa jami'an tsaro su harbe duk wata dabbar da ta shiga gona tana kiwo. Ƙungiyoyin Fulani makiyayan daban-daban ne dai suka nuna rashin gamsuwa da matakin na gwamnan Filato, kamar yadda za a ji a cikin wannan rahoto da wakilinmu Abdullahi Medawa Kurgi ya aiko mana daga Jos.
2: Shi dai gwamnan jihar Filato ya yi wannan umarni ne yayin da yake jawabi a wajen wani taro game da matsalolin tsaro a Barikin Ladi, inda ya ce zai baiwa jami'an tsaro umarni kamar haka. Yana cewar duk wanda kuka tarar ya tura dabbobinsa suna barna a gonakin manoma, to makiyayin jihar Filato ne ku harbe dabbarsa nan take. Ai ba wanda ya fi ƙarfin doka, mugunta ce tsagwaranta, ku kwatanta ran dabba kamar ran mutum. Idan an sace wa mutum dabbarsa, to ya sanar da mu. In ba mu iya gano ta ba, za mu nemi hanya da za mu biya shi diyya. Lokaci ya yi da za a dakatar da wannan shirman. To tuni dai har ƙungiyoyin Fulani makiyaya a jihar Filato suka nuna ɓacin ransu game da wannan kalamai na gwamnan Filato. Alhaji Ibrahim Yusuf Babayo shi ne shugaban ƙungiyar makiyaya ta Miyatti Allah rashin jihar Filato.
3: Inda ya faɗa duk wani wanda ya yi laifi a harbe shi, to da za mu ce an yi adalci, saboda akwai masu zuwa su kashe dabbobi, su harbe su, su kashe su, su kashe yaran makiyaya. Akwai masu zuwa su zuba masu guba, su ci guba su mutu. Akwai masu tare hanya su kashe mutane, su cire makiyaya, su cire musulmai wanda ma ba ƴan jihar Filato ba. To su bai faɗi komai a kansu ba. Yanzu waɗansu suna nan dama suna jira, kaga za su yi amfani da wannan daman. Ko dabbobi ba su shiga gona ba, kawai su je su faɗa ma yaran makiyaya, su je su harbe su, su kashe su, je an shiga gona.
2: Shugabannin makiyayan na Filato sun bayyana cewar tun hasali gwamna ba shi da iko na zartar da hukunci kamar haka, don kuwa kotu ce ke da hurumi na ba da umarnin hukunta duk wanda ya aikata laifi. Barista Salisu Isa Muhammad shi ne sakataren ƙungiyar makiyaya na Miyatti Allah reshen jihar Filato.
4: Alkali yake da hakkin ya kai ga mutum ya tabbatar ya yi laifi kuma ya hukunta shi. To amma kaga gwamna a matsayinsa na gwamna na al'umma ya zama shi ya yi alkalanci har ya yanke hukunci. Kuma hukuncinsa nan ba mu san wanne ne shaida da ya tabbatar masa da wannan laifin waɗanda ya ce a harbe sun su suka yi. To don haka kila suna farauta su je su samu wanda ya shiga gonan kafin su fara aiwatar. Mu yanzu ba muna cewa jami'an tsaron sun yi ko ba su yi ba, a'a muna faɗa ne da wannan kalaman da gwamnan ya yi. Muna
2: koyar ƙungiyoyin kare haƙƙin dabbobi ke kallon wannan umarni na gwamnan Filato. Abubakar Ado Datti jami'i ne da ke kare haƙƙin dabbobi a Najeriya.
5: Inda dabba ita ma tana da haƙƙi, kuma rai ne da ita, kuma dukiya ce ta wasu mutane. So a matsayin shi na shugaba, abin da ya kamata ya yi shi ne ya zama bai kama wani ɓangare ba, amma yanzu shi wannan ka nuna inda ka nufa.
2: Ko da shike dai zuwa yanzu jami'an tsaron Filatan ba su soma aiki da wannan umarni na gwamna ba. To amma wasu na ganin yin haka ka iya mai da hannun agogo baya a kokarin neman maslaha game da rikicin makiyaya da manoma. Abdullahi Maida Kurgui, DW Hausa, daga Jos, Najeriya.
1: To anan kuma hukumar kare haƙƙin ɗan adam ta Najeriya reshen jihar Zamfara ta nuna matukar damuwa kan halin da fursunoni kusan 500 ke ciki a gidajen gyaran hali na jihar ba tare da an gurfanar da su a gaban kotu ba. Hukumar ta buƙaci hukumomin shari'a da su gaggauta ɗaukar matakan da suka dace domin tabbatar da an yi wa waɗanda ake tsare da su adalci cikin lokaci. Wakilinmu Yusuf Ibrahim Jargaba ya aiko mana da rahoto akan wannan batu.
6: Hukumar kare haƙƙin ɗan adam ɗin ta jaddada cewar tsarin mulkin Najeriya na shekarar 1999 ya tanadi kare haƙƙin duk ɗan ƙasa ba tare da nuna wariya ko bambanci ba, tare da tabbatar da cewar kowane mutum yana da haƙƙin samun shari'a cikin lokaci da adalci. Malam Abdullahi Abubakar shine shugaban hukuma a jihar ta Zamfara.
7: Fursunoni ne wa'inda ke tsare, akwai kakalla mutum 436, kuma mun zagaya mun ga fursunoni, mun tattauna da su, mun ji da gare su, mun wayar musu da kai. Akwai wanda muka duba inda muke kokarin a gani za a yi su fita ba tare da bata lokaci ba.
6: Shugaban hukumar kare haƙƙin ɗan adam ɗin a jihar ta Zamfara ya ce akwai buƙatar mahukuntan jihar su samar da gurin sana'o'i ga fursunonin, wanda hakan zai taimaka musu ko da sun hito su dogara da kansu.
7: gaskiya muna kira ga ita gwamnatin jaha da muna kira ga ƴan siyasar mu gwamna Dauda Lawan Musa yana da kokari duba gidan yarin nan ya samu masu wurin skills na sana'o'in hannu zai taimaka kafin mutun ya shiga zai fito ya samu wani dan abu wanda
6: A Najeriya dai an sha zargin kan yadda ake fuskantar cinkoso a gidajen gyaran hali abinda yasa ake fuskantar ciwuka iri daban-daban abinda yasa barista Ahmad Danbaba tsohon shugaban kungiyar lauyoyin jihar Katsina ke cewar akwai abinda ya kamata mahukunta su yi domin rage irin wannan cinkoso
8: irin wannan matsalar in ta faru abinda ya kamata da mai girma cujo da commissioner ta shari'a da kungiyar lauyoyi da sauran stakeholder na administration of justice ya kamata azanna a duba ga menene ya sanya gidan yarin ta cika idan laifuka ne wanda ana iya ba da beli nan cibjo yana da wannan damai da kuma attorney general wanda daman an yi shigar da neman beli su za su yi su ce sun yi duk wasu da ba to wannan abuwa ne wanda za a yi cikin lokaci to amma ina kira kuma ga su masu tayar da shari'a a daina irin kawai a aje mutum a kai shekara guda ba a yi filing charge ba kullum sai a zo a yi mentioning a maida a yi mentioning wannan yana kara jawo rashin saurin yi a maza a gama shari'a
6: sai dai gwamnan jihar Zamfara Dauda Lawan Dare lokacin da ya karbi shugaban kula da gidajen gyaran halin jihar a ofishinsa ya tabbatar da cewa zai yi abin da ya kamata don rage cinkoson saboda cinkoso a gidajen gyaran halin na daga cikin abin da aka koka masa
9: na ci mishi idan ya koma office ya zauna da team din shi sannan zan tura commissioner na shari'a wanda shi ma zai zauna da su don mu ga list din irin waɗannan mutane ne akwai wasu wanda za ka cewa ba shi ne saboda haka in sun yi haka insha Allah nan da ƴan kwanaki kaɗan mun tabbata haka ne zan sa a biya daga ajiyoyin gwamnati a rage irin cinkoson da ke faruwa a wannan prison Allah ya sa.
6: Yusuf Ibrahim Jargaba, DW Hausa daga Zamfara a Najeriya.
1: To kada dai a sha'afa waɗannan rahotanni na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na DW a cikin shirinmu na safe kafin shirin ya ɗora bari mu ɗan sarara.

0: DW shirye-shiryen sashin Hausa.
1: Masu sauraro barkamu da warhaka da fatan kuna cikin koshin lafiya. Kamar kowace rana bayan an sha labaran duniya a jerin rahotannin da muka yi muku ta Nadiza kuje cewa ɗan adawa a Najeriya na cike da murna dangane da hukuncin kotu na tsawaitawa a don miƙa sunayen waɗanda suka yi rajista a jam'iyyun siyasar ƙasar.
2: Hukunci ne wanda ya gurgi dukkanin wani wanda yake kokarin kare demokradiyya. Lokacin da Bola Ahmed Tinubu yake ta kokarin tabbatar da cewa babu wata jam'iyya da ta fuskance shi, domin adawa muka ce bai isa ba, dole fi jam'iyyu sun fuskance shi.
1: To kowa da ya iya allansa sai ya wanke. A fagen ilimi kuwa karatun yayan makiyaya a Najeriya na fuskantar tasgaro sakamakon rashin tsaro, talauci da kuma tafiye-tafiye ko kuma ƙaura. Daga yankin Gulf kuwa sabon yarjejeniyar zaman lafiya ko kuma kawo ƙarshen yaƙi tsakanin Amurka da Iran na fuskantar cikas sakamakon sharuɗan da Trump ya gindaya, wanda kuma Iran ɗin ta yi fatalli da su. To kai zai za ku yi bibiyar ma shafinmu na intanet dw.com/hausa da manhajar TuneIn da kuma shafukanmu na Facebook da YouTube, har ma da wasu tashoshin FM abokan hulɗar ma ƙasashen nahiyar Afirka. Sunana Musa Tijjani Ahmad daga nan birnin Bonn na tarayyar Jamus. Kafin jera rahotannin da muka tanar dar muku sai an sha labaran duniya tare da Latifa Mustafa Ja'far.
0: DW labarun duniya.
3: Al'ummar yankin Greenland na kasar Denmark sun gudanar da zanga-zangar nuna adawa da matakin Trump na mamaye su. Iran ta sanar da cewa wasu jiragen ruwa sama da 30 sun wuce ta mashigin ruwan Hormuz. Asibitoci a zirin Gaza na cikin tsaka mai wuya a cewar hukumar lafiya ta duniya WHO. Sama da al'ummar tsibirin Greenland 500 ne suka gudanar da zanga-zanga a wannan makon a wani mataki na nuna adawa da yunkurin shugaban Amurka Donald Trump na kwace iko da tsibirin. Wannan na zuwa ne bayan kaddamar da sabuwar harabar karamin ofishin jakadancin Amurka a Nuuk. Masu zanga-zangar sun yi tarayyar taken adawa da Amurka da kuma daga kwalaye da aka rubuta tafi gida Amurka da kuma kusa Amurka ta tafi gida, sai kuma mu ba na sayarwa bane. Trump da ya sha jaddada cewa tilas Amurka ta kwace iko da tsibirin na Greenland saboda dalilai na tsaro, ya kuma nunar da cewa idan har bai karbe iko da tsibirin da ke da kwarya-kwaryar yanci daga Denmark ba, to yana iya fadawa hannun China ko Russia da ke zaman manyan abokan hamayyar Amurka. Anan kuma dubin dubatar al'ummar kasar Cuba sun yi gangami a harabar ofishin jakadancin Amurka da ke Havana domin nuna adawarsu da matakin da Amurka ta ɗauka na tuhumar tsohon shugaban kasar su Raul Castro kan kakkaɓo jiragen saman fasinja guda biyu shekaru 30 ɗin da suka gabata. Zanga-zangar goyon bayan gwamnatin na zuwa ne a daidai lokacin da jami'an gwamnatin Cuba suka yi gangamin nuna goyon baya ga tsohon shugaban kasar kana gwarzon juyin juya hali. Cuba ta bayyana cewa tuhumar Castro da laifin kisan wani mataki ne na share fagen mamaye kasar a daidai lokacin da gwamnatin Amurka ƙarƙashin Donald Trump ke ƙoƙarin ganin bayan gwamnatin Cuba. Shugaban kasar ta Cuba Miguel Díaz-Canel da Prime Minister Manuel Marrero na daga cikin waɗanda suka halarci gangamin, sai dai Castro mai shekaru 94 a duniya bai halarta ba. Mahukuntan Iran sun sanar da cewa jiragen ruwa 35 sun wuce ta mashigin ruwan Hormuz cikin sa'o'i 24 da suka gabata a ƙarƙashin kulawar dakarun juyin juya halin musulunci na ƙasar IRGC. Kafar yaɗa labaran gwamnatin Tehran ta ce ta sanar da hakan, ta sanar da wucewar jiragen ta mashigar ruwan Hormuz ɗin da ke da matukar tasiri a fannin cinikin makamashi, wanda rufe ta ya haifar da tsadar makamashin a duniya. Sojoji sun sanar da cewa jiragen ruwan da suka samu wucewa ta mashigar ruwan Hormuz sun haɗar da tankokin dakon man fetur da na dakon kaya da sauran kayayyakin masarufi. Sojojin Iran sun karɓi iko da mashigar ruwan Hormuz jim kaɗan bayan yakin haɗin gwiwa da Amurka da Isra'ila suka kaddamar a kan Tehran a ranar 28 ga watan Fabrairun wannan shekara ta 2020. Shida. Labaran duniyar na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na DW da ke birnin Bonn a tarayyar Jamus. Hukumar lafiya ta duniya WHO ta yi gargaɗin cewa an hana asibitoci a yankin zirin Gaza na Palestine su yi aikin su yadda ya kamata sakamakon rashin wadatattun kayan aiki da magunguna. Wakilin WHO Ryan Hilda van der Veert a yankin Palestine da aka mamaye ne ya bayyana hakan tare da yin watsi da matakan Isra'ila na kokarin sanya tarnaki a fannin samar da muhimman abubuwan da ake bukata a yankin. Van der Veert ya bayyana cewa asibitoci da cibiyoyin kula da lafiya a matakin farko da dama a zirin Gaza suna aiki ne na wucin gadi kuma babu wani asibiti da yake cikakken aiki. Anan kuma wani labarin kuma hukumar lafiya ta duniyar WHO ta bayyana cewa kuskure ne babba duniya ta gaza daukar batun sake barkewar annobar cutar Ebola da muhimmancin gaske. Daraktan kula da yankin Afirka na hukumar ta WHO Muhammad Yakubu Janabi ne ya bayyana haka ga kamfanin dillancin labarai na Reuters. Yana mai gargadin cewa kwayar cutar ka iya yaduwa fiye da kasashen Jamhuriyar Demokradiyyar Congo da Uganda da yanzu aka tabbatar da samuwarta. A cewar Janabi, musamman ma da ake fama da sabuwar kwayar cutar ta Ebola samfarin Bindibugyo da yace ba su da rigakafin ta kawo yanzu. Ya kara da cewa a yanzu duniya ba ta mayar da hankali kan sake karbar kewar kwayar cutar ta Ebola kamar yadda hankula suka karkata kan kwayar cutar nan da ake kira da Hunter virus da wasu fasinjojin jirgin ruwa 23 suka kamu da ita. Kwata Tunisia ta yanke wa tsohon shugaban hukumar yaki da cin hanci da karbar rashawa ta kasar Chauki Tabib shekaru 10 a gidan kaso sakamakon samun sa da laifukan da suka hadar da yin takardun bogi. Lauyan Tabib mai shekaru 62 a duniya Samir Diallo ne ya sanar da hakan, inda yace an yanke masa hukuncin ne sakamakon samar da takardun na bogi da mamallakar su. Ande Chafke Tabib da shi ma ya kasance lauya kana tsohon shugaban kungiyar lauyoyi ta Tunisian a watan Afrilun 2026 da ya gabata bayan da hukumar yaki da cin hanci da karbar rashawa ta kasar da Tabib ya shugabanta tsakanin shekara ta 2016 zuwa 2020 ta shigar da korafi a kansa. Karshen labaran duniyar kenan.
1: Wanda Latifa Mustafa Jafar ta tsefe ta tace ta kuma karanto mana kai tsaye.
0: DW harkokin yau.
1: Tuwara hutanmu na yau muna tafa da sharhunan jaridan Jamus kan nahiyar Afirka kama daga matsalar cutar Ebola da siyasar nahiyar har ma da zamantakewa. To amma bar mu fara daga Najeriya. Kotun tarayya da ke zamanta Abuja ta soke wasu sassan dokar zabe ta bana gabanin babban zaben shekara ta 2027. Yan adawar kasar daina cike da murna tare da amincewa da hukuncin kotun na tsawaitawa a dan mika sunayen waɗanda suka yi rajista a jam'iyyun siyasar kasar daban-daban zuwa ƙarshen watan Satumba. Kotun dai ta ce INEC ba ta da hujjar takaita lokaci dangane da shirye-shiryen zaɓukan kasar da ke tafi. Daga Abuja, Ubala Musa na ɗauke da rahoto.
4: Tun dai lokaci na jam'iyyu a cikin tarayyar Najeriya suka miƙa rajista ƴaƴansu ga hukumar zaɓen kasar ta INEC a cikin cikon umarni. A yayin kuma da suke da zuwa ƙarshen watan na Mayu nan domin ka suna na masu takara ga hukumar. Kafin wata kotu da ke ana Abuja ta sa kafa ta shule tsarin da wata shekafa ta sauyin sheka cikin fagen na siyasa. Kotun dai ta ce jam'iyyu a cikin tarayyar Najeriya na iya miƙa rajistar ƴaƴansu da masu takara a cikinsu har zuwa watan Satumba da ke tafi. Watanni kusan guda huɗu kuma dama ta ƙari na magoya baya cikin gidan na adawa da mafi yawan jam'iyyu suke zaman sababbi. Fasar Kabiru dai na zama taimakin kakacin jam'iyyar ADC ta adawa.
2: Hukunci ne wanda ya gurgi dukkanin wani wanda yake kokarin kare demokradiya, domin demokradiya ta ba kowa dama ya tsaya takara kuma ya shiga jam'iyyar da yake so. Lokacin da Bola Ahmed Tinubu yake ta kokarin tabbatar da cewa babu wata jam'iyyar da ta fuskance shi, domin adawa muka ce bai isa ba, dole fi jam'iyyu sun fuskance shi, ya bo da dokoki wanda za su hana mutane su kalubalance shi, duk da haka muka ce bai isa ba sai mun kalubalance shi. To don haka mu dama abin da muka sa a gaba shi ne tabbatar da cewa 'yan Najeriya sun sami 'yanci, wani mutum guda ɗaya bai mallake su ba, suna da damar su tsaya takara a kowace jam'iyya kuma a duk lokacin da suka ga dama, kamar yadda constitution din Najeriya ya ba su.
4: In shirawa da wata a cikin fage na siyasa ko kuma yadda hannu na agogo zuwa can baya. Sabo na hukuncin kotun dai na zuwa ne a lokacin da rigimin suke ƙara sama cikin fagen na siyasa. Rigimin kuma da ke iya kawo zuwa sauyin shekara ɓangaren masu takara da ƙila masu goya musu baya. To sai dai kuma daga dukkan alamu masu adawa suna da babban aiki kan hanya na burge masu ƙorafin cikin gidan APC ɗin mulki. Mustapha Mai Haja dai ya tsaya takara ta gwamna a jihar Yobe a ƙarƙashin jam'iyyar APC, kuma ya ce ba shi da niyyar sauyin shekara zuwa cikin gidan na adawa a nan gaba.
5: ko a APC kaje ko a ina kaje al'amarin rashin gaskiya yayi cika tutuwa cikin al'amuran mutanen Najeriya mu kuma abinda muka kudura shine duk inda rashin adalci yake za mu shiga mu ya kayin mu mun iya gyara to in ko mun rage ne to in ko mun kai wani matsaya ne Allah ya karbi abin sa wadansu su ci gaba da shi nan wannan struggle din shine a gaba na danganin cewa an gyara kurakure da akai an gyara rashin gaskiya da aka tafka
4: mika gaskiya inda ta dace ko kuma neman cika burin sorayi ko ban jami'in da adawa dai sabo na hukuncin dai na iya tasiri har cikin majalisar dattawa ta kasar inda kusan rabi na yan dokar ke cikin adawa da tunanin doka karkashin tsohon tsarin Faruk Bibi Faruk dai na shirin cikin siyasa ta kasar
6: wannan munakisa da akai su kansu yan majalisa ta dawo tana shafar su saboda da yawancin su suna tunanin cewa za a ba su tikiti kawai kyauta a jam'iyyun su na APC da duk suka je suka shiga wasu su an yi duk yanda za a yi an ba su tikitin su je su takara saboda ana ganin amfanin takarar su ko kuma suna da uwa a gindin murhu wasu su duk da suna cikin majalisar an kautar da kai an kyale su an zabi wasu daban inda sun san za a yi musu haka wata kila ba su yadda da wannan dokar ba amma doka ce dama wacce ba da tsakani da Allah aka yi ta ba ba da zuciya ɗaya aka yi ta ba
4: an kwanaki da kila watan da ke tafi da yi na shirin yake hukunci bisa lawata zuciyar mai tsumman a gurin neman dama ta takara cikin bugin na siyasa Ubala Musa DW Hausa daga Abuja a Najeriya
1: to daga batun siyasa sai ilimi a Najeriya Matsalar ilimin yayan makiyaya na ci gaba da karuwa a jihohin Borno, Yobe, Gombe har ma da sauran sassan arewa maso gabashin Najeriya inda rashin tsaro da talauci da kaura ke hana dubban yara samun ilimi. Al-Amin Suleiman Muhammad na dauke da rahoto kan fashin bakin masana.
7: An kafa hukumar kula da ilimin makiyaya ta ƙasa a Najeriya a shekarar 1989 a zamanin mulkin soja na General Ibrahim Badamasi Babangida domin kula da buƙatun ilimi na wasu rukuni na jama'a da aka fi ganin suna fuskantar wariyar zamantakewa da rashin samun damar ilimi sai dai bayan shekaru 37 batun ilimin makiyaya ya kasance cikin mawuyacin hali saboda rashin tsaro da rashin kulawar hukumomi da ma kaurar da makiyaya ke Ga misali a jihohin Borno da Yobe hare-haren Boko Haram sun haddasa rufe wasu makarantun tare da lalata gine-gine yayin da iyalai da dama suka kaura daga garuruwan su Honorable Khalil Muhammad Bello shine shugaban kungiyar makiyaya ta kulin Allah na ƙasa ya min bayanin matsalolin da makarantun makiyayan ke fuskanta
8: Akwai matsalar tsaro mai tsanani a wannan yanki kuma wanda wannan din ko shakka babu ya shafi ba ma makarantu na yayan makiyaya ba makarantu ma gama gari duka wannan abu ya shafi akwai wadanda akwai komai da komai na kayan aiki amma saboda rashin tsaro saboda kaga daliban ma kwashe su aiki
7: masana ilimi kaman Dr. Usman Gurama daga kwalejin horar da malamai ta tarayya dake Gombe na cewa irin wadannan matsaloli na kara yawan yara da ba sa zuwa makaranta kuma hakan na zama barazana ga tsaron kasa
9: wannan insurgency da ake ta samu na kai hare-hare ko ta ina a kama ana neman kudi to duk abun da ya domin babu ilimin babu zama waje da za a yi fanci abun da ake so dole ne ba inda aka yi yaran su da ba abun da suka sani sai wannan kyauci-kyauci to da ana karatu din wata kila za a koyar musu da muhimmancin zaman lafiya da neman mafita
7: ko me ya kamata a yi a magance wannan matsalar Dr. Usman Gurama yace
9: gwamnati dole ta sai ta sake dubi ga wannan tsari da ta kawo shine ta samar da makaranti wanda da turanci ake ce musu mobile schools wanda za a dinga tafiya da lokacin da fulana za su kaura ko kuma makiyaya za su kaura su dinga kaura da makarantun su da malamen su da dai abu da duk kamata ai
7: ana su bangaren makiyaya kamar Malam Umar Miyatti Allah Shangum jami'in yada labarai na shugaban kungiyar Miyatti Allah Dr. Abdullahi Bello Badejo sun yi kira ga gwamnati da kungiyoyin agaji da su kara tallafawa makarantun ilimin makiyaya domin baiwa yaran damar samun ingantaccen ilimi da kyakkyawar makoma
10: wasurare zaka je ka tarar da abun kara zube ne ta yadda kai mahaifi ma ba za ka yi sa'awar tura yaron ka wannan makarantar ba wurin ma babu maganan makaranta a karkashin bisiya ne zaka ga yara an tara su ana koya musu ABCD to don haka muna kira ga gwamnati da ta dubi wannan fannin da yi abin da ya dace domin a gudu tare a tsira tare.
7: Hukumomi a nasu bangaren sun ce suna bakin kokarin su na ganin an inganta irin waɗannan makarantu, yayin da masana ke ganin cewa wannan fanni na buƙatar sama da naira biliyan 15 a duk shekara na tsawon akalla shekaru 10 domin samun gagarumin ci gaba. Gwamnatin tarayyar Najeriya ta ware naira biliyan 3 da miliyan 59 ne kacal ga hukumar kula da ilimin makiyaya ta ƙasa a kasafin kuɗi na shekara ta 2026. Al-Amin Suleiman Muhammad daga Maiduguri a Najeriya.
1: To madalla, daga yankin Gulf kuwa sabon yarjejeniyar zaman lafiya ko kuma kawo ƙarshen yaƙi tsakanin Amurka, Isra'ila da kuma Iran na fuskantar cikas sakamakon sharuɗan da Trump ya gindaya, na cewa dole ne Iran ta amince da daftarin yarjejeniyar a kwanaki uku ko kuma ta sake fuskantar hare-hare daga dakarun sojan Amurka. Koya masana diplomasiya ke kallon farcin na Trump, Mahmud Yaya Azari na ɗauke da rahoto daga birnin Alkahirar Masar.
11: Shugaba Donald Trump ɗin ya sanar da cewa tattaunawar zaman lafiya da Iran ɗin ta kai matakin ƙarshe, inda ya bawa ƙasar ta Iran wa'adin kwanaki 2-3 domin ta amince da yarjejeniyar ko kuma ta fuskanci abin da ya kira mummunan harin soji. Ya ce saura ƙiris da na kaiwa ƙasar ta Iran munanan hare-hare, amma albarkacin roƙar da ƙasashen Saudiya da haɗaɗɗen dalar Larabawa da Qatar suka yi min kan cewa in ɗan jinkirta don a sake bawa matakan diplomasiya dama, na dakatar da yin hakan. Amma a yanzu wa'adin ƙarshe da zan yanka musu shine na kwanaki 2-3. Trump ɗin da ya ƙara dagewa kan cewa ƙasarsa kuma Isra'ila a shirye suke su ɗauki duk matakan da ya wajaba don tabbatar da ganin Iran bata mallaki makamin nukiliya ba. Tuni dai ministan harkokin wajen ƙasar ta Iran Abbas Arashi ya mayar wa ƙasar ta Amurka da martani, inda ya bayyana cewa ya ce mun shirya tunkarar kowane irin ƙalubalen yaƙi fiye da yadda muƙiyanmu ke hasashe. Ba ma jin tsoron sake gumzawa da su a fagen daga. Karfa Amurka ta manta, dakarunmu su ne na farko a duniya da suka taɓa kakkaɓo fitaccen jirgin yaƙin da take tunƙaho da shi, samfurin F-35, lamarin da a wancan lokacin ya tilasta mata ayyana shiga tsagaita buɗe wuta. Saboda haka wannan barazanar da yake yi ba za ta tsorata mu ko ta sanya mu mai gaggawar yanke shawara ko miƙa musu wuya ba. A halin yanzu dai tattaunawar sulhun da ake yi wacce Pakistan ke shiga tsakani na fuskantar cikas da tarin ƙalubale, a yayin da idanun duniya ke kan abin da zai kai ya komo bayan cikar wa'adin na kwanaki 3 a ƙarshen mako. Dama dai wakilin Iran a tattaunawar da ƙasar Pakistan ke shiga tsakani, Muhammad Bagir Ghalibaf, ya fito ya furta cewa duk da yarjejeniyar tsagaita buɗe wuta da kuma ci gaba da tattaunawa don yin sulhu da ake, Amurkan a ƙarƙashin ƙasa na shirya wata makirci da kisisiniya ta afkawa ƙasarsa da yaƙi a ci gaba da dagewar da ƙasar ta Iran ke yi na ci gaba da iko da mashigin Hormuz. Sabuwar hukumar kula da mashigin na Hormuz da ƙasar ta Iran ta kafa a shekarun jiya ta yi ikirarin mallake iko da wasu yankunan gabar ruwa na ƙasar haɗaɗɗen daular Larabawa. Hukumar ta Iran ta wallafa taswirar da ke nuna cewa yankunan ruwan da suke iyaka da tashoshin jiragen ruwa na garuruwan Fujaira da kuma Al-Quwaini na haɗaɗɗen daular Larabawa a yanzu suna ƙarƙashin ikon ƙasar ta Iran. Tuni dai fadar shugaban haɗaɗɗen daular Larabawan ta yi tir da wannan matakin. A cewar daular ta haɗaɗɗen daular Larabawa dai, ƙasar ta Iran na ƙoƙarin naɗa tabarmar kungiyar kayan sojin da ta sha ne ta hanyar hauka, sai dai duk wani ƙoƙarin da take na ƙwace iko da mashigin ruwan na Hormuz ko ma mamaye wani yankuna daga cikin ƙasar ta mafarki ne da ba zai taɓa tabbata ba. Mahmud Yaya Azare, DW Hausa, daga birnin Alkahiran Masar.
1: To madalla, yanzu kuma sai sharhunan jaridan Jamus kan nahiyar Afirka da zai mai da hankali kan sake barkewar cutar Ebola a Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo. Zainab Muhammad Abubakar na ɗauke da sharhunan.
3: Bari mu yayi kallabin shirin na wannan makon da jaridar The Tiger Citon wadda ta wallafa sharhi mai taken yadda ma'aikatan agaji ke kokarin yakar annobar Ebola a yankunan da cutar ta barke. Jaridar ta ce mako guda bayan da aka samu labarin barkewar wani nau'in cutar Ebola mai saurin yaduwa a Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo, ma'aikatan agaji da ke yankin suna aiki ka'in da na'in don daƙile yaduwar cutar. sai dai ya zuwa yanzu kokarin nasu na tafiyar hawainiya wanda ake dangantawa da ɗabi'un jama'a. Akwai babban haɗarin ta'azzarar cutar da ma yaɗuwarta saboda cibiyar da ya kamata a kula da kuma killace masu ebolar har yanzu bata fara aiki ba. Don haka ƙungiyoyin lafiya suna amfani da tantunan don shirya gawarwakin waɗanda suka mutu don binnewa yadda ya kamata. Hakan wani muhimmin mataki ne wajen daƙile yaɗuwar ebolar. Wannan na faruwa ne saboda mutane da yawa suna kamuwa da cutar a lokacin jana'izar da dukkan iyali kan taro. Mutuwar wani fitaccen matashi ya janyo tarzoma da ta jagoranci ƙona tantunan kula da marasa lafiya daga ɓangaren masoyansa, inda suka nemi karɓar gawarsa aka hana su. Ma'aikatar lafiya ta Kwangon ta ba da rahoton mutane 671 da ake zargi da kamuwa da cutar, da wasu 160 da suka mutu da ake dangantawa da wannan annoba. Hukumar kula da lafiya ta Majalisar Ɗinkin Duniya WHO ta bayyana fargabar karuwar yaduwar ebolar a daidai lokacin da hukumar ke kokarin dakile ta. Ita kuwa jaridar Berliner Zeitung a labarinta mai taken albarkatun ƙasa na wasu kayayyakin da Afirka ke samarwa, amma su waye ke da riba? Afirka tana ɗaya daga cikin yankunan da suka fi arzikin albarkatu a duniya. Kasar Jamus na kokarin haɓaka dangantakarta da su a fannin haɗin gwiwa, sai dai wasu ƙasashen Afirka na yi wa wannan ƙawance wata fassara ta daban. Afirka gida ne da kayan aikin da masana'antun Jamus suka dogara da su. Wayar hannu guda ɗaya kaɗai tana ɗauke da kayan da ake samu a nahiyar. A cewar hukumar gudanarwa ta tarayyar Turai, kusan rabin ma'adinan cobalt na duniya suna cikin nahiyar, da kuma kashi 90 daga cikin 100 na ma'adinan platinum da kuma jan ƙarfe. Duk da haka, waɗannan arzikin galibi suna barin nahiyar ba tare da sarrafawa ba. Ana sarrafa su ne a wasu nahiyoyi ko kuma a wasu wuraren. Sai dai matsayin Afirka na tushen wannan albarkatu na ba da damar haɗin gwiwa da wasu ƙasashe da ke alkinta albarkatun nata. Ayar tambayar a nan ita ce, shin Afirka na cin morayar waɗannan albarkatu nata ko kuma ta zama saniyar tatsa ne kawai? To, a yayin da muke ƙoƙarin neman amsar wannan tambaya, bari mu karkare sharhunan jaridun na Jamus na wannan makon da labari mai kyau game da Afirka, wadda jaridar Tiger Site ta wallafa kamar haka. Ta ce a cikin duniyar da kanin labarai galibi rikice-rikice da bala'o'i ne, yana da sauki a manta da ci gaba mai kyau da labaran nasarori. Jaridar ta ce Afirka nahiya ce da ke cike da abubuwan ban mamaki, daga kyawawan wurare masu ban sha'awa zuwa ga mutane masu basira da ilimi da sanin ya kamata. Sai dai abin takaici, kafofin watsa labarai na duniya galibi suna mai da hankali ne kawai kan kalubale da matsalolinta. A cewar jaridar, lokaci yayi da duniya za ta kalli wannan bangare mai kyau na nahiyar Afirka, da mafi yawa suke alakantawa kawai da yunwa da talauci ko kuma cututtuka da kuma bala'o'i.
1: To, da sharhunan jaridan Jamus kan nahiyar Afirka tare da Zainab Muhammad Abubakar muka kawo ƙarshen jerin rahotannin da muka tanadar muku. Yanzu kuma sai fagen shirye-shirye, inda za mu fara da shirin da ke nazari kan faɗi tashin matasa.
0: DW Dandalin matasa.
12: To, jama'a masu sauraron mu, barkanku da wannan lokaci a cikin wannan shiri da kan dubi al'amuran da suka shafi matasa daga nan sashen Hausa na DW. A wannan makon ni Muntaka Ahiwa ne zan jagoranci wannan shiri, wanda zai dubi al'amuran matasa masu yaɗa manufofin 'yan siyasa a shafukan intanet na wannan zamani.

0: Wato su ma matasa mata waɗanda ke cikin harkokin yaɗa labarai musamman ta hanyoyin zamanin sun amince cewa suna taka rawa ta fuskar tallata 'yan siyasa, kasancewar da wahala ake iya samun su wajen ba su damar shiga fagen fafatawa ta neman mukamai. Matashiya Hawwau Adamu mai inkiya da Limafiya a shafukan sada zumuntar na cewa suna yin haka ne da manufa kyakkyawa.
1: Gaskiya ka san mata su ne masu siyasa. Kawai ba sa fitan takara ne saboda an raina wasu abubuwa game da mata. Mu ne masu fita yin zaɓe, mu ne masu tallata ɗan takararmu mata, mu ne masu loyalty, mu ne masu gaskiya, mu ne masu ɗaya, mu ne masu sawa a fita a yi zaɓe. Duk wani abin da ka sani a siyasa na yanzu a cikin kashi 100, kashi 70 mata ne gaskiya. Ko da za ka je guri yanzu taro in anti na siyasa, yawanci mata ne za ka kalla. Ko ranar ƙuri'a ne, yawanci mata za ka kalla a gurin din. Saboda mata su ne wanda idan sun ce suna yin ka a siyasa, suna yin ka din ne da gaskiya da amana. So yanda ka faɗa, ka ce suna mana tagomashi, gaskiya ba laifi suna mana. Kamin ka bi mutum a siyasa, dole dama sai ka san ya ɗauke ka kai wannan zai amfani da kai ne ya cimma burin shi ne, ko kuma ya ɗauke ka ne wanda za ku kawo ci gaba ma al'umma. Idan ka tabbatar da mutum zai yi ka, zai ɗauke ka ya cimma burin shi ya fita hanyar ka, to ka kalla idan kana da hankali ma ba za ka yi shi ba. Amma kuma idan ka tabbatar da wannan ya ɗauke ka ne ku haɗu ku kawo ma ƙasa da al'umma ci gaba, to wannan ka kalla za ka bi shi 100%.
0: To madalla, zargi dai galibi kan fi ƙarfi ne a bakunan jama'a akan matasan da ke fitowa domin tallata ko ma yaɗa muradun 'yan siyasa a kafafen intanet ɗin, cewar matasan kan yi haka ne saboda abin da 'yan siyasar kan basu na daga dukiya, abin ma da gida ruba fitil ɗan jihar Adamawa ke gaskatawa.
2: Don mun ce maka ba ma benefitin mun yi kariya, don idan ka duba za ka kalla kamar a kaina an bani kuɗi mai yawa, an sake an bani kuɗi, an ɗauke ni daga Najeriya, na je har China, na je na ɗan yi kwanaki, na yi programs, na dawo. Wannan kamar personal ni wannan ci gaba ne a gujena, kuma akwai abokanayenmu da yawa an tallafa musu da motocin hawa, wasu an ba su aiki, wasu an ba su jari. To idan ka duba siyasan yana ci gaba yanzu ba kamar yanda yake a baya ba. Kasarin matasanmu suna samun nasara a siyasance, kaga matashi ya samu gida, amma muna neman kari a gujin iyayen gidanmu su dinga tallafawa al'umma. To a tunanina matasa za su karɓi karagar mulki a Najeriya gaba ɗaya. Idan matasa sun karɓa kuma wani naka yana memba ko kuma yana rep ko kuma yana senator ko kuma governor ko commissioner ko chairman na local government, ba za ka rasa abokinka ba. Ku ne masu damawa, sai dai ku ne za ku ɗauka ku ba wasu ma.
0: To sai dai masana irin su Malam Ahmad Rufa'i Mustapha na sashen koyar da kimiyyar siyasa a jami'ar gwamnatin tarayya ta Kashiri da ke jihar Gombe a Najeriya, ya ce duk da cewa abu ne da ya game duniya a halin yanzu, amma kuma kamata ya yi a riga taunawa ana busawa saboda dai ya samun tafiya a cikin tsari.
3: Magana akan yadda matasa ke amfani da social media a siyasa, su zagi wannan, su yi wa wannan ƙarya, su sauransu. Wannan wani babban al'amari ne da yake ƙara fitowa fili a siyasar ƙasashe masu tasowa, ba iya Najeriya ba kaɗai, musamman a lokutan da ake tunkarar zaɓe. Siyasa a ko ina a cikin duniya tana buƙatar haɗin kan matasa. A yau idan muka duba kusan kowane matashi iya da wayar hannu a tare da shi. Wannan yasa yaɗa manufofin siyasa ta koma zuwa kafafen sada zumunta na zamani. Wani masani ɗan Amurka Walter Lippmann a littafinsa da ya rubuta mai suna Public Opinion ya yi magana akan yadda kafafen yaɗa labarai da kuma kafafen sada zumunta suke iya sarrafa tunanin jama'a. Kaga kenan social media ta zama wata babbar kafa da ake amfani da ita wajen ginawa ko kuma wajen rusa al'umma. Sai dai abin dubawa a nan shine yadda wasu 'yan siyasa suke amfani da wasu matasa da ake kira data boys wajen yada propaganda, cin mutunci ko kirkirar ƙarya ko kuma kai hari ga duk wanda ra'ayinsa ya saba da nasu a siyasance. Wannan ba ci gaba bane a demokradiyya. Abin da ya kamata matasa su fahimta shine kada su mayar da kansu kayan amfani na wasu 'yan siyasa, domin yawancin waɗanda suke amfani da su ɗin idan zaɓe ya wuce sai a watsar da su. Don haka ya kamata matashi ya tsaya kan gaskiya, ya kare mutuncinsa, sannan ya fahimci cewa siyasa ba dole ne sai na zagi wani ko sai na yi ma wani sharri ko sai na yi ma wani ƙarya ko sai na kai hari ga wani kafin na yaɗa nawa manufofin ba.
0: Madalla jama'a da waɗannan bayanai na shawari da Malam Ahmed Rufai Mustafa ya bayar, za mu dakata cikin shirin dandalin matasa na wannan karan. Madadin abokan aiki musamman wakilin Mubarak Aliyu Sabo Yaro da ke aiko mana rahotanni daga jihar Adamawa, ni ne Muntaga Ahiwa nake sallama da ku daga nan Borno.

0: To madalla yanzu kuma sai shirin da ke fadakarwa ta hanyar wasan kwaikwayo ta radio da zammar kai fafa zakata.
1: DW ji ka karu.
2: Ilimin fasahar zamani.
3: Jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkamu da sake saduwa da ku a wani sabon shirin ji ka karu. Muna masu farin cikin gabatar muku da sabon wasa a shirin yan computer mai suna Rabiu ya saki layi. Wannan wasan yana bibiyar yadda labaran kanzon kurege da kuma labaran yaudara suke tasiri a duniyar fasahar zamani. James Muhando ne ya rubuta wannan wasa wanda aka aiwatar a can garin Tunkuza dake Afirka. Inda yakin neman zaben shugaban kasa yake kankama manyan masu neman mukami sune shugaba mai ci wato shugaba Yunusa wanda ya dade yana shugabanci na tsawon shekaru da kuma wani matashi dan siyasa mai muhibba wanda ake kira Dr. Mai Nasara shi dai Dr. Mai Nasara yana da goyen bayan matasa sosai kuma ya kasance babbar barazana ga dadaddan mulkin shugaba Yunusa haka kuma a wasan namu zamu saurari yan uwan junan nan uku wato Gaje da Rabiu da kuma Zainab matasa da suke zaune tare a gida daya Tunkuza sun fara shiga harkokin siyasa kuma a karan farko ra'ayin su ya zo daya akan wanda ya kamata ya zama shugaban kasa dukkan su suna son Dr. Mai Nasara ya zama shugaban kasar su bari mu saurare su a yayin da suke tattaunawa akan zaben da ke gabatowa a wannan kashin na farko mai suna Saduda
4: Gaje da Rabiu da Zainab suna shakatawa akan barandar gidansu dake wajen garin Tunkuza. Wani yini da iska ke kadawa sama-sama. Iska na dauko sautin motocin yakin neman zabe da suke wucewa a guje. Sun ware sifikun su suna neman a zabe dan takarar su. Gaje na karanta wani sharhi da aka yi a daya daga cikin faifan bidiyon da ta dora a tasharta ta YouTube. Yayin da Zainab ke duba jarrabawar dalibanta. Shi kuma Rabiu yana kalle-kalle a kan hanya.
5: To, an fara a hukumance kenan. Yanayin da bana so wallahi.
6: Kana nufin yanayin yakin neman zabe?
5: Haka ne. A gaskiya ni na tsani naga komai ya tsaya. Saboda kawai wai ƴan siyasa suna nema a ba su aikin. Ina ma dai a ce akwai wata hanyar da za su nemi ƙuri'un mu ba tare da hayaniya ba. Ba sai an tsayar da komai ba.
6: Duk da haka wannan shine karo na farko a tarihin Tunkuza da wani matashi ya samu damar tsayawa takara.
7: Kina nufin Dr. Mai Nasara?
6: Eh, yana da ilimi. Gashi ya san abin da yake. Ya kuma iya magana, sannan kyakkyawa ne. Wallahi ya haɗe.
7: Habace.
5: Na yarda. Ba ma wai yayi kawai ba. Ni ma fa gaskiya ina son manufofin sa.
6: Me kake so game da manufofin sa?
5: Shine dan siyasa na farko da ya taba tafiya da tunanina. Misali lokacin da ya magana samar da ayyukan kula da lafiya cikin sauki. Yana da ingantaccen tsari na rage wa mutane wahalhalun kashe kudade. Tabbas zan zabe shi.
7: Kai, ni ma ina matukan son shirin sa na samar da ayyuka. Yana da tunani masu kyau akan hakan kuma za su yi. Lalle, a karan farko Naji cewa babu wanda ya rena min hankali. To ni ma shi zan zaba.
6: Ba shakka. Nayi mamakin yadda muka hada akan ra'ayin siyasa daya a wannan karan.
5: Hakan yana nufin cewa ke ma shi zaki zaba kenan?
6: Eh mana, ko dan kyan sama.
7: Yawa Rabiu, yaya batun sha'awan shiga siyasar budurwarka? Ita kuwa?
5: Wace budurwar?
7: Me kake nufi da wace budurwa? Samira mana. Na tuna mun taba yi mata yakin neman zabe kwanakin baya.
5: Kinga, tsohuwar budurwa ta zaki ce. Ba wai budurwa ta ba. Ha ba. Ai kina da number ta. Ki kira ta mana ki ji daga bakin ta kina wani tambaya.
7: Me ne zafi?
5: Me kuke yi dariya kuma wai? Kuna ganin watsi da akai da ni abu ne na wasa?
7: Wane mutum?
6: Isa.
5: Ko ba komai naji irin yadda ake ji idan akai watsi da mutum. Kuma na karbi tawa gorar kuma wallahi an shani na warki ni fa yanzu babu abin da zai furgita ni ina ga ya muku kuma ku jira ta ku gora.

0: me yasa yake ta yi mata wasa da hankali ne ta daukar wa kanta alƙawari sai ta rama abinda take tunani kenan yayin da Al-Babatu ta shigo tana murmushi kamar yadda ta saba haka kwatsam sai Amina ta ji kawai ta samu hanyar da za ta rama abinda Haladu yayi mata Al-Babatu guntsufe tsardin makarantar na iya taimaka mata
1: sanna Amina
2: yau Al-Babatu yau kin makara
1: baki san hayaniyar da na shiga akan hanya ta ta zuwa makaranta ba hutun ƙarshen mako kuwa abun ba magana zan fesa miki daga baya
2: ni ma ina da labari sai kin ji shi tukunna sai kanki ya buga
1: aha baki kuwa fada min mana
2: a ba dai yanzu ba
1: dan Allah kada ki ja min aji
2: to shikenan amma sai kin yi mini alƙawari ba za ki fada kowa ba
1: na rantsi da kabarin tsohona
2: baki san abin da na jiyo ba Al-Babatu
1: me kika jiyo
2: Na ji wai Haladu ya samu wata sabuwar budurwa.
1: Da gaske?
2: Sosai. Ba ma wannan ne abun mamakin ba. Ta girme shi sosai. Wata shuga mommy ce.
1: Ki Amina, a ina kika jiyo wannan maganar? Anya ko baki shi yake damun ki ba saboda Haladu ya ce baya son ki?
2: Ke ba wasa a maganar nan fa. Da gaske nake. Wata kawata ce ta faɗa min. Ta gan shi jiya da daddare a kofar gidansu. Bari na faɗa miki ko wace ce. Cikin ki sai yayi ciwo dan dariya.
1: Dan Allah yi maza ki faɗa min Amina.
2: Zo kici, zan rada miki a kunnanki. Bana son mu yada jita-jita.
1: So mana Amina, faɗa min mana inji zo ki shafa min.
2: Mazo Al-Babatu, mazo ki ji sunanta. Bari ki ji sunanta.
1: Me? Ba zai yiwu ba. Wannan ba gaskiya bane.
2: Yi a hankali mana Al-Babatu, zai ji ki fa.
1: Ab, yi hakuri. Amma dai da wasa kike yi. Wannan ai yana iya zama babban abin kunya.
2: Na sani mana.
1: Kin tabbatar Amina baba?
2: Zan yi miki ƙarya ne akan irin wannan abun mai ban mamaki?
1: Ikon Allah. Wannan labari ne zazzafa. Ai sai ta ni taje.
2: Dakata Al-Babatu.
0: Dakin taro na musamman da ke fadar gwamnatin Tunkuza ba kamar yadda sauran na Afirka suke ba. Shugaban yakan yi amfani da wannan dakin ne idan har yana ganawa da masu bashi shawarwari na musamman. Ko kuma yana son ya faɗi wani abu na sirri. A yau dai yana tare ne da mataimakinsa wanda ya fi amincewa da shi. Ministan harkokin cikin gida wato Mati Zanzaro da kuma kwamandan sojoji kare dantse. Waɗannan su ne ƙarfin ikonsa. Su ne waɗanda ke faɗa a ji a wajen wannan shugaba. Kuma mutane na cewa su ne ƙashin bayan mulki a Tunkuza.
3: Ni fatawa ta gari abokaina. Ba zan iya ci gaba da yakin neman zaben nan ba. Dole ne sai dai ku riƙe gaba ta harkan nan ba tare da ni ba.
4: Ban fahimce ka ba ranka dade. Me kake nufi?
3: Janyewa zan yi daga takarar. Ba zan tsaya neman shugabancin nan ba. Na ba muku kuka da nama ne. Kai Mati, ina so ka gaje ni. Ka ci gaba da kare min buƙatu na bayan na sauka. Kai kuma kare dantse, ina so ka taimaka masa.
4: A ranka dade. Gaskiya ba zan iya ba. Ranka dade ailin zami yafi karfin bakin kaza.
3: Ina da kansa ne.
4: Eh?
3: Kuma kada ku tsaya wasu tambaye-tambaye. Ta yi ni san da ba za a iya warkar da ni ba.
4: Eh? Amma ranka dade tun yaushe?
3: Tun yaushe nake da ita ko tun yaushe aka gano ta?
4: Ranka dade duka ma, duka.
3: Ku tuna lokacin na fara zuwa babbar cibiyar harkokin likitanci da ke Kalwa?
4: Ƙwarai.
3: Makwabciyar ƙasarmu? A yan watannin baya ko?
4: Warai kuwa ranka dade, mun tuna.
3: To a wannan lokacin ne na sani.
4: Ranka dade, an fara yi maka magani?
3: Da me kuka ɗauka dalilin da ya sa nake ta zirga-zirga zuwa Kalwa? An ɗora ni akan magani 'yan satuttukan nan. Ba ku lura da askina ba? Sun ce da ni abu ne mai wuya in wuce wata shida.
4: Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ranka dade, wata shida?
3: Ka ga Mati, kada ku damu da ni. Na rungumi ƙaddarata. Yanzu abin da yake a gabanmu shine mu ga yadda za mu sa ka zama shugaba kawai.
4: Ranka dade, bayan mu wane ne kuma ya san da wannan maganar?
5: Gaskiya.
3: Matata ce kawai, sai kuma ku biyun nan.
5: To ranka dade, in dai ko haka ne, bai kamata wannan maganar ta fita ba. Domin idan 'yan jarida suka ji ta, to kashinmu ya bushe.
3: Idan har maganar nan ta fita, sai dai in daga wani daga cikinku. Ko kuma ku biyun ne kuka faɗe ta. Boye wannan magana fa amfanin kanku ne. Har sai lokacin da muka

0: DW shirye-shiryen sashin Hausa.
1: Masu sauraro barkamu da warhaka da fatan an yi na lafiya. Kamar kowace rana bayan an sha labaran duniya a jerin rahotannin da muka yi muku tanadi za ku ji cewa kungiyoyin fararen hula a Najeriya sun koka kan yadda siyasar kasar ke ƙara tsada ta hanyar kashe makudan kuɗaɗe wanda hakan ke zama barazana ga tafarkin demokuraɗiyya har da zaɓar shugabanni na gari.
2: Inda muke ciki a Najeriya yanzu game da siyasa wadda ƙwararrun masu zuciyan bauta wa ƙasa an takure su don ba su da kuɗi. Masu kuɗi sun riga sun mamaye ko'ina, musamman mata gaba ɗaya, amma ba su so su ma su ci sunan mace.
1: Wannan batu ne zai kasance jigon shirin. A jamhuriyar Nijar kuwa masanin harkokin zamantakewa na ci gaba da korafi kan yadda shugabannin IES suka gaza samar da tsaro a ƙasashen tun bayan juyin mulki. Al'ummar Ghana sun fara martani kan matakin ficewar kasar daga yarjejeniyar hukumar ba da lamani ta duniya IMF. To kai tsaye za ku iya bibiyar ma shafinmu na intanet dw.com/hausa da manhajar TuneIn da kuma shafukanmu na Facebook da YouTube har ma da wasu tashoshin FM abokan hulɗar ma ƙasashen nahiyar Afirka. Sunana Musa Tijjani Ahmad daga nan birnin Bonn na tarayyar Jamus. Kafin jerin rahotannin da muka tanadar muku sai an sha labaran duniya tare da Latifa Mustapha Ja'far.
0: DW labarun duniya.
3: Pakistan na ci gaba da kokarin ganin ta shawo kan rikicin Amurka da Iran. Kungiyar EU na shirin kakabawa Tehran sabon takunkumi. Harin Rasha kan kayan agajin jin kai a Ukraine ya janyo Majalisar Dinkin Duniya ta yi korafi. Hafsan hafsoshin Pakistan Field Marshal Asim Munir na kan hanyarsa ta zuwa ziyarar aiki Iran, kamar yadda majiyoyin tsaro suka shaida kamfanin dillancin labaran Faransa na AFP. Pakistan da ke zaman makwabciya kana kawa ga Tehran ta jima tana kokarin shiga tsakani da nufin kawo ƙarshen yakin da Iran din ke fafatawa da kasashen Amurka da Isra'ila. Ana saran Munir zai gana da shugabannin Iran yayin ziyarar tasa wadda ke zuwa a daidai lokacin da Tehran din ke yin nazarin sababbin sharuɗan da Amurka ta gindaya da nufin kawo ƙarshen yakin na yankin gabas ta tsakiya. Sakataren harkokin ƙasashen ƙetare na Amurka Marco Rubio ya buƙaci ƙawayen Washington da ke cikin ƙungiyar tsaro ta NATO su farka tare da amincewa da yadda ƙasarsa ke rage yawan sojojin ta nahiyar Turai. Rubio ya bayyana hakan ne a daidai lokacin da ƙungiyar NATO ke tunanin sasanta da shugaban Amurka Donald Trump gabanin babban taron ta da zai gudana a watan Yulin 2026. Bayan zargin su da kin taimaka masa a yakin haɗin gwiwa da Isra'ila da suka kaddamar akan Iran, Trump ya sanar da janye sojojin Amurka daga ƙasashe da dama. Sai dai kuma kwatsam yayin taron ministocin harkokin ƙasashen ƙetare na ƙasashe mambobin ƙungiyar tsaron ta NATO, Trump ya sanar da tura sojoji 5,000 zuwa ƙasar Poland a wani abu da ya saba da matakin sa na farko. A nan kuma ƙasashe mambobin ƙungiyar tarayyar Turai EU na shirin kakaba sabon takunkumi kan mahukuntan Iran da sauran masu ruwa da tsaki akan rufe mashigin ruwan Hormuz da ke da tasiri a fannin cinikin makamashi a duniya. Majalisar Tarayyar Turai ta sanar da cewa a yanzu ƙungiyar na da damar dakatar da ɗaukar tsauraran matakai a kan Tehran dangane da matakin da ta ɗauka na karɓe iko da kuma hana zirga-zirga a mashigin ruwan Hormuz ɗin. Matakin farko da Brussels ta ɗauka kan Tehran sun haɗar da daƙile tallafin soja da take baiwa Rasha a yakin da take da a yakin da take da Ukraine da kuma wanda take baiwa ƙawayenta masu dauke da makamai a yankin gabas ta tsakiya. Yakin Iran da kuma matakin Tehran na rufe mashigin ruwan Hormuz da kimanin kaso 5 cikin 100 na kayan da ake sarrafa ke wucewa ta cikin sa ya kawo tsaiko a fannin tattalin arziki tare kuma da janyo hauhawar farashin makamashi a duniya. Labaran duniyar na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na DW dake birnin Bonn a tarayyar Jamus. Hukumar kula da yan gudun hijira ta Majalisar Dinkin Duniya UNHCR ta sanar da cewa wani harin jiragen sama da Rasha ta kai a birnin Dnipro na ƙasar Ukraine ya lalata kayayyakin agaji mallakar hukumar. Babban kwamishinan kula da 'yan gudun hijira a mahukumar ta UNHCR ya kiyasta cewa kuɗin kayan agajin da Rasha ta kai hari a kansu ya haura dalar Amurka miliyan ɗaya. Ko da yake hukumar ta UNHCR ta bayyana cewa wannan shine karo na farko cikin shekaru huɗu da yakin Rasha da Ukraine ɗin da Moscow ta kai hari a kan kayan agaji. Ɗaruruwan mutane a Island dan kira da a tabbatar da adalci ga wani mutum ɗan jamhuriyar demokuraɗiyyar Congo mai suna Yves Sakila da ya rasa ransa a hannun jami'an tsaro bayan zarginsa da yin sata a wani kanti a Dublin babban birnin ƙasar. Masu fafutuka kan sun bayyana yanayin yadda suka ga faifan bidiyon Sakila cikin halin dimuwa da neman dauki yayin da jami'an tsaro suka danne shi da cewa wani yanayi ne dake tunatar da duniya yadda ƴan sanda suka halaka George Floyd a birnin Minneapolis na Amerika a shekara ta 2020. Hukumar lafiya ta duniya WHO ta ayyana cutar Ebola a Jamhuriyar Demokradiyyar Congo da Uganda a matsayin batun lafiya dake buƙatar kulawa da ta gaggawa daga al'ummomin ƙasa da ƙasa. A ranar 15 ga watan nan na Mayu ne hukumar kula da yaduwar cututtuka ta Afirka ta ayyana barkewar annobar cutar a gundumar Ituri dake Jamhuriyar Demokradiyyar Congo kafin sannan a hankali ta ci gaba da yaduwa. Kawo yanzu an kiyasta cewa mutane 150 sun halaka sakamakon cutar kana ana hasashen wasu sama da 600 sun kamu da ita. Jami'an kiwon lafiya sun nunar da cewa kawo yanzu ba su da rigakafin kwayar cutar Ebola samfurin bindigoyo da ta'addabi al'umma. Sojojin Najeriya sun bayyana cewa mayakan Boko Haram ne ke da alhakin sace wasu yara dalibai a makarantu daban-daban yayin wani hari da ba kasafai ake kai irinsa ba a yankin kudancin kasar. Sace mutane domin neman kudin fansa a yankin arewacin Najeriya ya zame wa hukumomin kasar karfan kafa, amma kwatsam a makon da ya gabata ƴan bindiga suka kai samami makaranta a jihar Oyo tare da sace dalibai masu yawa. Kungiyar Kristocin Najeriya kan ta yi ikrarin cewa an sace yara dalibai 39, sai dai a hannu guda fadar gwamnatin Oyo ta Badan ta ce dalibai 29 da malamai 7 ƴan bindigar suka sace. Karshen labaran duniyar kenan.
1: Wanda Latifa Mustafa Jafar ta karanto mana kai tsaye.
0: DW harkokin yau.
1: A rahotannin mu ne za ku ji cewa kasar China ta bude iyakokinta ga kasashen Afirka domin shigar da kaya ba tare da biyan kuɗin fito ba. To amma bar mu fara da jigon rahotannin mu daga tarayyar Najeriya. Ƙungiyoyin fararen hula sun bayyana damuwa kan tasirin da kuɗi ke yi a fannin siyasar kasar, musamman shiga takara ga mata da matasa. A daidai lokacin da kasar ke tunkarar zaben shekara ta 2027, wakilinmu da ke Abuja, Wais Abubakar Idris, na ɗauke da rahoto.
4: Kuɗi aka ce masu gidan rana, inda tasirinsu a harkokin siyasar Najeriya ke ƙara ƙarfi sosai. Duk da cewa wannan harka ce da ya kamata a ce an buɗa ta ga kowa ya tsaya takara a zaɓe shi ko kuma ya zaɓa. A yanzu ta koma hannun ƙalilan na jama'a waɗanda suke da kuɗi a hannunsu. Ita kanta hukumar zaɓe ta sake bitar kuɗaɗen da ta amince a kashe, da yanzu suka kai naira biliyan 10 ga wanda yake takarar shugaban ƙasa daga naira biliyan 5 da aka amince a shekara ta 2022. Wannan ya sanya nuna damuwa akan illar da wannan ke da shi. Honorable Pauline Talen ƴar siyasa ce kuma tsohuwar ministar kula da harkokin mata a Najeriya.
2: Da muke shiki a Najeriya yanzu game da siyasa, wanda ƙwararrun masu zuciyan bauta wa ƙasa an takure su don ba su da kuɗi. Masu kuɗi sun riga sun mamaye ko'ina, sun takure. Abinda talaka da jama'a ke so da yake ba su da kuɗi ba za su samu damar yi ba. Musamman mata gaba ɗaya ma ba su a so su masu ji sunan mace. Babban hasari na nan, domin mace uwa ce. Duk abin da mace za ta yi, duk kukan da za ta yi a majalisa don al'umma ne.
4: Halin da ake ciki ya sanya batun jagoranci bisa kyautatawa al'umma a Najeriya ke ƙara amo, inda aka kai ga wallafa littafi na musamman don zama jagora na kyautata shugabanci a cikin ƙasar. Dr. Amina Saluhu, mataimakiyar darakta ce a gidauniyar Makato, ta bayyana sakon da take son isarwa a littafin da ta wallafa.
5: Yawancin lokacin zaka ga akwai fara aniya, amma ba ta zamawa laya. Sai ka ga an yi nufin taimaka ma jama'a, amma wanda aka sa a gaba din ba su suke moran aikin ba, kuɗin bai kaiwa gare su. Kullum sai a ce mata da maza, amma sai a manta akwai fakofofi fa a cikin su, amma kuma ba a hudda da su. Kuɗin nan kuma ai ba na gwamnati bane ba, ta jama'a ne kuɗin nan, amana aka bada ba wanda zai tsira in babu adalci.
4: To sai dai ga Dr. Umar Yakubu, shugaban cibiyar kamanta gaskiya da adalci, ya bayyana hatsarin da ke fuskantar harkar siyasar Najeriya.
6: Kafin su shiga siyasa sai sun yi, in su shiga siyasa sai sun ƙara neman kuɗin da za su zauna a nan, kuma bayan sun sauka sai sun ɗauka kuɗi wanda za su zama relevant a siyasanci. Abin da dai kamata a gyara a takaitace shi ne yadda muke zaɓen shugabanninmu ta siyasanci.
4: Bisa la'akari da halin da ake ciki a yanzu a Najeriya, ga dai tasirin da kuɗi ke yi a harkar siyasa, ga kuma buƙatar jagoranci don kyautatawa al'umma ta yadda za su amfana, shin ina mafita ne kenan a yanzu. Har ila yau ga Dr. Amina Saluhu da ta wallafa littafi akan wannan batu.
5: To na ɗaya shine siyasa ba wai kawai a tashi a ce za a jefa ƙuri'a a je zabe ba. Siyasa shine a san cancanta. Na biyu shine sai an koma an dauko abin daga ƙasa. Matasan mu, matan mu, ƴan matan mu a dama da su. Na uku mallam Voice ba wanda za a ce shi ko ita tafi karfin doka. Hakan bai dace ba.
4: Duk da halin da aka shiga ga Dr. Umar Yakubu yana ganin akwai kyakkyawar fata ta al'amura za su iya gyaruwa. Voice Abubakar Idris, DW Hausa daga Abuja, Nigeria.
1: To har yanzu dai dangane da demokradiyyar Najeriya, yan siyasa na ci gaba da martani kan hukuncin kotun tarayya na sokewa a danda hukumar zaben kasar ta baiwa jami'an siyasa kansu gabatar da rajistar ƴaƴan jami'ar su zuwa watan Satumba. Wannan hukunci dai zai kai ga shafar tsare-tsaren hukumar ta INEC. Wakilin mu na yankin Niger Delta Muhammad Bello na dauke da rahoto.
7: Hukuncin wannan babbar kotun dai a kasar ya shafi tanaje-tanajen hukumar zaben kasar ta INEC, inda yanzu ya haifar da muhimmin sauyi kan lokutan gudanar zabukan na 2027. Sannan ya bude dama ga 'yan siyasa da ke jam'iyyu daban-daban na iya sauya shiga tare ma da sake neman takara a jam'iyyun da suka sauya din. Kan yadda hukumar ta INEC ta matsaye lokutan na zabe da takure jam'iyyu kan cimma wa'adin 10 ga watan Mayu na shekarar da muke ciki ta 2026, cewar su kammala dukkanin shirye-shiryen su. Kotun ta ce INEC din ba ta da wannan hurumin na takaita lokutan, inda hukuncin yanzu ya ce dole a koma kan dokar ta zabe da ke sashi 29 ta 1 cikin baka mai tanajin kwanaki 120 kafin zabukan kasar. Eric Omari lawyer ne.
8: Those who ordinarily will not contest the election by reason of this judgment will now be able to.
7: Yace hukuncin kotun ya samar da dama ga wasu da ba su da damar tsayawa zabe na su tsaya a yanzu. Zai kuma yi wuri mu fahimci tasirin da ke kunshe cikin wannan hukunci na kotu. Amma dai hukuncin ya soye ranaku da lokutan na zabe.
8: The dynamics of the election.
7: Wannan hukunci dai da kuma yadda ya so ya tsara lokutan gudanar zaben da INEC tace ta shirya tuni labudda zai shafi ranakun zabukan shugaban kasa da na 'yan majalisun jihohi da na tarayya. Dr. Abubakar Onumo mai sharhi ne kan al'amura da suka hada da siyasa.
8: It reaffirmed the supremacy of the law over administration.
7: Yace hukuncin ya tabbatar da fifikon da doka take da shi kan umarni da wani zai bayar. Na ji mamaki kwarai a ce hukuma kamar INEC da shugabanta farfesan shari'a ne za ta ringa karɓar umarni daga wasu 'yan siyasa. Alamu dai yanzu na da bayyana cewar akwai yiwuwar ruguguwar sauyin shekar siyasa a jihar Rivers, musamman daga jam'iyyar APC zuwa wasu jam'iyyu sakamakon dambarwar siyasar baya-bayan da ta abku tsakanin bangaren gwamna Simfu Bara da kuma tsohon uban gidansa Yesan Wike. Dambarwar kuma da ta kai ga hana gwamna Fubara din damar sake tsayawa zabe karo na biyu a jam'iyyarsa ta APC da ya koma ciki a baya-bayan nan daga jam'iyyar PDP. Jam'iyyar ta APC din kuma da ta yi jallin 'yan takarar mukamman majalisun jiha da na tarayya bangaren Fubara din suka gaza samun sahalewar jam'iyyar ta APC. LCM Wata yar siyasa ce kuma ta yi tsokaci kan wannan hukunci.
9: Well, this is a significant ruling.
7: Tashi hakika mahimmancin wannan hukunci na kotu zai kawo sauyi a lokacin tsarin zabukan na 2027. Tuni da 'yan jam'iyyar ta APC a jihar Taribas irin su Sanata Mai Ci kuma tsohuwar mataimakiyar gwamnan jihar a tsohuwar gwamnatin Yesu Muke wato Ifalibo Banigo da matashi dan siyasa Lebosi Yama Bana dan yankin Ogoni suka ci alwashin ɗaukar mataki na siyasa na soye sheka sakamakon hana musu dama ta tsayawa takara a jam'iyyar ta APC, inda kuma ma tuni wasu daga jam'iyyar irin su Blessing Fubara suka ƙara gaba zuwa jam'iyyar NDC. Kuma shi ma kansa gwamna Sim Fubara ana raɗe-raɗin yana take-taken soye sheka zuwa wata jam'iyya daga APC ɗin. Muhammad Bello, DW Hausa, Niger Delta.
1: To madalla ƙarshen jigon rahotannin mu kenan. A jamhuriyar Nijar kuwa masana harkokin zamantakewa da tsaro ne ke ci gaba da korafi kan yadda shugabannin IES suka gaza samar da tsaro a kasashen, inda ayyukan yan ta'adda ke ci gaba da karuwa a jamhuriyar Nijar, Mali da Burkina Faso. Isufu Mamman na dauke da rahoto daga birnin Tawa.
10: Yanzu haka dai ana ganin hararren 'yan ta'adda na daɗa ƙaruwa a ƙasashen Mali, Burkina Faso da Nijar fiye da shekarun baya. To ko me ke dalilin haka? Mun kai la'amadu, ɗan jarida mai bibiyar al'amuran tsaro ya ce.
11: kaga iyakokin namu yawa gare su kuma iyaka ta zama kaman ragaci kuma su an ta'adda kuma da su an can turan har yanzu dai suna amfani rashin aiki da talauci na matasa tunda mahi yawa matasa ne ake amfani da su kenan ana amfani da wannan rashin aiki na matasa ana tusu samu sosai abu na kwatanta musu cewa su zo an samu musu aikin yi
10: bisa ga dukkan alamu dai yawaitar hararar nan bai rasa nasaba da juyin mulkin da aka yi a nan Niger a cewar shugaban kasar a wata hirar da yayi da gidan talabijin ta kasa
12: babu dan Niger din da bai san ba menene wadanga shugabannin da mun ka hambare suke yi da su da Faransa da sarwar kasashe zuwa ga ta'addanci bayan yan ta'addar da ka sani yan Niger da sun ka gudu sun ka gamu da yan ta'addar mun sani duk abin da suke yi muna gani tare suke
10: duk da sake kulla hulda da kasashen suka yi da kasashe irin su Russia ko kuma Turkiya bayan sun raba gari da kasar Faransa har yanzu ana ganin karuwar hararan Injin Sanun Muhammadu daya daga cikin masu adawa da sojojin
13: tare da goyen bayan wannan kasashe ba na yankin yammaci wadda Faransa da Amurka ya zaka gama wanda ake taimaka maka kyauta da wanda ake taimaka maka sai ka biya saboda Allah kuma idan haka nan ne a wancan lokacin suna tuhuma cewa da wai a wannan kasashen su ne ke ba wannan yan ta'adda maka mai to a yanzu yaya da suka kawo kasar Russia yaya ita gaskiya ce da an barta to shikenan an kama hanya bata
10: to amma wata hirar da yayi da talabijin ta kasa shugaba janar Abdurrahman Tani ya bayyana wasu dalilan na daban
14: kan mu zo ma ai kun san babu kwanciyar hankali an taba kashe muna hari guda soje 160 kuma su waɗanda sun kace sun zo dan su taimaka muna suna nan an kai wannan kashe da bamu cin gashin kanmu yanzu muke cin gashin kanmu
10: babu shakka ana zargin yan kasar da ke gudun hijira da hada baki da makiyan kasar domin ganin kasa a wurin sabbin hukumomin kasar inda aka soke takardun zama dan kasa ga wasu daga cikin su to amma ga Sanun Muhammadu yace suna gugurmaya ne a demokradiyance
13: mu yan siyasa ne ba a taba sanin yan siyasa ba da harkan makami ba gaskiya bane saboda idan musu hankali ba kasashen namu za su rugujewa gaba ɗaya kwata-kwata shi zamanto kowa shi asara
10: yanzu aka kasashen na IOS dai sun karfafa rundunan su da adadin dakarun suka kai 15,000 da zumar tunkarar duk wata barazana a nan gaba Isu Mamman DW Hausa daga birnin Tawa jamhuriyar Niger.
1: To madalla masana tattalin arziki a Ghana sun fara martani kan matakin facewar kasar daga yarjejeniyar hukumar ba da lamani ta duniya IMF ko me ya sauya wannan farici da waɗanda gwamnatocin da suka gabata suka yi daga Accra Jamila Ibrahim Mai Zango na dauke da rahoto
15: ficewar Ghana daga shirin ranto kudade daga asusun lamunin kudin na IMF wannan dai shine karo na 17 a tarihance kuma karo na 3 a cikin shekaru 12 da shugaba mai ci ya sha wannan alwashin na cewa Ghana ba za ta sake komawa ga hukumar ba duk da haka kuma alƙawarin irin wannan da aka saba so biyu a wa'adin mulki daya ta bayan ficewar dai Ghana da IMF za su koma ga wani tsari da ake cewa Policy Coordination Instrument ko kuwa PCI a takaice wannan PCI dai wata kafa ce dake budewa duk kasashe mambobin IMF da ke bada damar tattaunawa na kudda-kudda kasashe da kuma amincewa da manufofin IMF din shirin wanda mai bibiyar harkokin gwamnati ne da kullum a Ghana Salahuddin Wakpanjo yake tsokaci akai
16: sabon yarjejeniyar da kasar Ghana take son ta yi da IMF wannan zance ne na ganin subsidiary ne na bailout system wanda yake already yake nan ba kana mai dace mu na kaman kasar Ghana da irin manyan masana cikin harkan tattalin arzikin da muke da shi ba mu yi amfani da su wurin samar da abin da muke bukata shede lalle an doko wani bature daga wani wuri wai shine yana sa ido cikin lamarin tafiyar da lazikin mun kasar Ghana
15: a gaddadamin da ake tafka muhawarar da ake yi tambaya ce ina shin ko Ghana za ta koma ga IMF karo na 18 ko dai ta kai manzalin dogaro da kanta manazarcin harkokin kudi a Ghana Hamza Attijani yayi wa DW jawabi
17: zamu ga cewa wannan gwamnatin ta iya kokarin sisita abubuwa musamman bangaren canji hawan farashin kaya da wasu shirye-shirye da ta yi wurin daga irin amfanuna da gwamnatin take samu bangaren cocoa da gold musamman ita shiri da gwamnatin nan ta zo da shi na gold board wanda ya bar ana samun makudan kudade har ake ganin Ghana ta kai matakin da za ta yi dogaro da kanta ba da ta garzaya dan neman wata agaji ba
15: la'akari da sabo da jin irin wannan gafara sa amma ba a ganin kaho musamman duba da gazawan shi kansa shugaba mai ci a shekarar 2014 zuwa ga na tsohon shugaba Akufo Addo a shekarar 2018 shirin sa na Ghana Beyond Aid ga abin da masanin tattalin arziki Dr. Zubairu Ibrahim mataimakin professor a Jami'ar Kimiyyar Fasahohin Hannu wato Accra Technical University yake cewa
18: yau abin da yake akwai da gwamnati da masu taimaka mai shanin tattara kudi Bank of Ghana da Ministry of Finance aka mata su sai daka ai gaskiya cikin cinikin Ghana inda ababai suke bi cikin shanin ce kudi a duba ai steadfast abin da ake yi nan wanda dai taimaka gari da mutanen garin nan ne ba shi dai nafsi nafsi ba abin da bai da amfani kai kuma wanda suka yi sata suka cuce garin nan inda suka aje kudi na kira su su kawo in ma ba su kashi kadan ne ba su kashi kadan a bar su kawai
15: daga karshe dai ko me mafita har wa yau dai Dr. Zubairu ne da jawabi
18: ba shi dai dole an ji an kawo technocrat IMF su taimaka ma gari ba akwai su da yawa amma aka duba su banza aka ji aka kawo wasu an yi shiru a sa hannu biyu ana duba kuma ba yayi
15: ƙarshen rahoton kenan Jamila Ibrahim mai zango DW Hausa Accra Ghana
1: Kasar China ta bude iyakokinta ga kasashen Afrika domin shigar da kaya ba tare da biyan kuɗin fito ba lamarin da ake kallo a matsayin wata hanya ta yaukaka alaka ta kasuwanci tsakanin kasar da nahiyar ta Afrika A cikin wannan rahoton da ya hada mana Ahmad Salisu ya duba mana wannan batu musamman ma irin abin da yan kasuwar ta Afrika za su amfana da wannan shiri.
19: A farkon wannan watan da muke ciki ne da kasashen na Afrika suka fara shigar da hajjinsu zuwa kasar China karkashin shirin nan da bangarorin biyu suka amince da shi na shiga da kaya kasar ba tare da biyan kuɗin fito ba. Bujiro da wannan shiri dai yana da nasaba da kasancewar Afrika babbar kawa ta fuskar kasuwanci ga kasar ta China inda alƙalama suka nuna cewar a shekarar da ta gabata an samu cinikayya ta fiye da dala biliyan 312 tsakanin China din da kasashen Afrika. Kenya dai yana daga cikin kasashen da ke sahun gaba na cin moriyar wannan shiri kuma amfanin gona na ɗaya daga cikin abubuwan da ke kan gaba a cikin kayan da kasar da Kenya ta fara shiga da su kasar ta China domin cefanarwa. Wannan ne ma ya sanya manoma na Kenya din suka fara cewar su kam kakar su ta yanke saka.
20: China introducing the zero tariff.
19: Olive Gichuri kenan wata manomiya a kasar ta Kenya take cewa kirkirar wannan shiri na shigar da kaya China ba tare da biyan kuɗin fito ba. Abu ne da zai zaburar da manoma wajen faɗaɗa hajar su zuwa China domin kuwa hakan zai taimaka musu wajen samun ƙarin kuɗin shiga. Don daga yanzu ba za su takaita cinikayyar kayansu a cikin gida kaɗai ba.
20: This zero tariff has opened the market.
19: To shi ma dai Frederick Gatuma. Wanda manomi ne a kasar ta Kenya marabe da wannan shiri inda ya ce zai taimaka musu wajen samun ƙarin kuɗin shiga musamman ma idan mutum ya la'akari da adadin mutanen da kasar China ke da su.
20: If you consider the population of Chinese people and their
19: Ya ce yawan mutanen da China ke da su da kuma irin yadda suke amfani da kayan da muke samarwa abu ne da zai taimaka mana wajen ƙarin samun kuɗin shiga. Kuma hakan zai fara da irin abubuwan da muke noma mutane da dama da ke harkar gahawa za su samu alheri kwarai da gaske sanadiyar wannan sabon tsari to bai ga manoma a kasar ta Kenya da suka fara shigar da kayan su China din karkashin wannan tsari da za a shafi shekaru biyu ana gudanar da shi yan kasuwa Afrika ta kudu ma sun bi sahu haka ma abin yake ga takarorin su na kasar Ghana inda masana tattalin arziki a kasar ta Ghana suka shawarci manoma da sauran 'yan kasuwa kansu inganta irin kayan da suke fiddawa domin jan hankalin masu saye. To yayin da wasu kasashen Afirka ke son barka da wannan shiri, wasu kuwa kamar Mali da Nijar jinjina shirin suke yi domin kuwa sai sun yi dakon kayansu zuwa wasu kasashe kafin a ɗora su a jirgin ruwa wani ne ma ya sanya masana ke ganin ribar da za su samu takaitacciya ce. Har wa yau kayan da suke samarwa ba su da yawan da za su ja hankalin masu saye a kasar ta China. Mutum da yasa ake ganin kila ba za a dama da su sosai ba a wannan cinikayya.
1: Rahoton Ahmad Salisu kenan. Yanzu kuma sai takaitattun labaran wasanni tare da Abdulkarim Muhammad Abdulkarim.
21: Ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Manchester United da ke ƙasar Ingila ta kammala cimma yarjejeniyar baiwa mai horar da 'yan wasanta na riƙon ƙwarya Michael Carrick kwantiragin shekaru biyu. Domin zama mai horarwa da dindindin biyo bayan rawar da ya taka a wannan kakar wasanni mai ƙarewa wajen dawo da ruhin ƙungiyar tare da mayar da ita cikin sahun farko na gogaggun ƙungiyoyin duniya masu farcen susa musamman ma yadda ta samu zarafin shiga gasar cin kofin zakarun ƙungiyoyin nahiyar Turai a sabuwar kakar wasanni mai zuwa sakamakon ƙarewa a matsayi na uku a gasar Premier. A cikin watan Janairun da ya gabata Manchester United ta baiwa Michael Carrick rukun ƙwarya bayan korar Ruben Amorim na kasar Portugal sakamakon gazata abuka abin kirki. Ade Premier ta Ingila da Arsenal ta lashe kofin na bana bayan kawo ƙarshen jiran shekaru 22. A ranar Asabar za a kammala gasar inda Arsenal din za ta tattaki zuwa Crystal Palace. Brighton za ta karbi wakuncin Manchester United. Liverpool za ta kara da Brentford, Nottingham Forest da Bournemouth. Everton za ta tattaki zuwa Tottenham Hotspur, Burnley da Wolverhampton Wanderers. Aston Villa za ta bakuci Manchester City. Sunderland za ta kece raini da Chelsea, sai kuma fafatawa tsakanin West Ham United da Leeds United. A La Liga ƙasar Spain, wadda Barcelona ta lashe gasar, ita ma a wannan Asabar za a kammala ta da wasa tsakanin Alaves da Rayo Vallecano, Celta Vigo da Sevilla, Espanyol da Real Sociedad da Getafe da Osasuna, Real Madrid da Atletico Bilbao, Real Mallorca da Real Oviedo. Wadda ta lashe gasar Barcelona za ta yi tattaki zuwa Valencia, sai karawa tsakanin Villarreal da Atletico Madrid. A sirar ƙasar Italiya da ita ma Inter Milan ta lashe gasar. A wannan Juma'a akwai wasa tsakanin Fiorentina da Atalanta, ranar Asabar kuma Inter Milan za ta tattaki zuwa Bologna, Lazio da Pisa. A ranar Lahadi Parma za ta kara da Sassuolo, Udinese za ta tattaki zuwa Napoli. AC Milan za ta kece Reni da Cagliari, Cremonese da Como, Lecce da Genoa, Torino da Juventus, sai kuma Verona da Roma. Yayin da ya rage kwanaki 20 a fara gasar cin kofin duniya ta bana a kasashen Amurka da Canada da kuma Mexico. Tuni kasashen da za su halarci gasar suka fara fitar da sunayen 'yan wasan da za su wakilce su. Lamarin da ya janyo muhawara tsakanin masana ƙwallon ƙafa. La'akari da yadda masu hora zuwa suka ƙi gayyatar wasu fitattun 'yan wasa cikin tawagoginsu, amma kuma suka bai wasu tsiraru dama duk kuwa da rashin taɓuka abin kirki ko kuma jinyar raunuka gabanin gasar. Ƙasar Brazil ta fuskanci irin wannan bayan da Carlo Ancelotti ya gayyaci fitaccen ɗan wasa Neymar, mai fama da jinyar ciwon gwiwa tsawon shekaru, wanda yanzu haka ke kwance babu tabbacin yiwuwar halartar gasar. A gefe guda kuma aka mance da irinsu João Pedro na Chelsea. Haka batun yake ga Ingila, wadda Thomas Tuchel yake gayyatar irinsu Phil Foden, Cole Palmer, Trent Alexander-Arnold, Harry Maguire, Morgan Gibbs-White, amma ya kira irinsu John Stone da Jordan Henderson da makamantansu. A fagen ƙwallon tenis, fitattun zakarin duniya Carlos Alcaraz da Novak Djokovic sun janye daga halartar gasar Madrid Open da za a fara a mako mai kamawa, sanadiyar jinyar raunuka. Tun a wannan mako mai ban kwana ne lamba biyu na duniya Carlos Alcaraz ya fice daga gasar Barcelona Open, sanadiyar raunin da ya samu a tsintsiyar hannu, yayin da shi kuma Novak Djokovic ke jinyar kafada tun cikin watan Afrilun da ya gabata. A bangaren mata kuwa, 'yar wasan Birtaniya Emma Raducanu za ta fuskanci fafatawa mai zafi a wasanta na farko na gasar French Open ta bana, yayin wasa da 'yar Argentina Solana Sierra.
1: To madalla, labarin wasanni kenan tare da Abdulkarim Muhammad Abdulkarim. To kuma ƙarshen jerin rahotannin da muka tanadar muku kenan da kuke bibiyar mu a shafinmu na intanet dw.com/hausa.

0: hantavirus, ƙwayoyin cuta ne da wasu ɓeraye na daji ke yaɗawa. Mutane na iya kamuwa da cutar ta hanyar shakar ƙwayoyin cutar daga fitsari ko kuma najasar ɓerayen da suka kamu da wannan cuta. Dr. Yusufu Nadabo, likita ne da ke a tarayyar Najeriya, ya kuma yi mana ƙarin haske a game da wannan cuta.
1: Yana yaɗuwa ne daga ɓeraye, musamman kamar ɓerayen daji ko kuma fitsari da kashinsu. To shi ne nan virus ɗin yake hayafa, to kaga in suka fitsari ko suka kashi, daga nan wurin sai ƙwayoyin su yaɗu. Shi mutum na iya kamuwa idan ya shaƙi ƙura da ta gauraya da fitsari ko kashin ɓera da yake nan, kuma ya taɓa gurɓataccen wuri, sannan ya taɓa baki ko ido. Inda ka daɓa wurin, za ka samu ka damɓara hannunka a wuraren da yake da kashin fitsari ko kuma kashin ɓeraye ko kuma fitsarin ɓeraye ko kuma abubuwan da su wa'innan fitsari da bayan gidan ɓeraye ɗin suka gurɓata shi. In ka damɓara hannunka ciki, ka ga ba tare da ka wanke hannu ba, a gurin ne, a menene, ka haɗa ka cire, daga nan sai ka sami kamuwa da wannan ciwo. Ko kuma a wasu lokuta ka cizon ɓera ma akwai lokuta da aka ce yana kawo wannan. To amma ba kasafe yake da yaɗuwa daga mutum zuwa mutum ba.
0: Cutar ta hanta virus tana da mataki daban-daban baya ga ɓeraye. Rashin tsafta ma na iya janyo ta, a cewar likita Dr. Usman Sadiq Yalwa, likita shi ma daga tarayyar Najeriya.
2: Hanta virus dai akwai ainihin sunansa, wannan kamar suna ne wanda ainihin gama garin jama'a suke kiransa.

0: wajen wankewa ko kwanukan da aka bar su ba wanki ba, kaga dole ne a wanke su. Amma su samu ne a dinga ajiye su ana adana su inda beraye ba za su kai gare su ba, sannan a dinga tsaftace gida da kula da datti kamar yadda kowa ya riga ya sani. Kuma kada a share kashin bera da busasshiyar tsuntsiya kai tsaye, saboda idan aka fara sai a fara jika ita wannan tsuntsiya din, don kada korar kashin, kasan kashin yadda ya riga ya bushe, wanda bin dan ya zo ya shiga ta hanci mutum ya riga ya shaka ya shaki masifa. Saboda haka kaga dole ne a san yadda za a yi, kada korar bayan gida ko fitsarin beraye busassu su mutum ya shake su. Kaga yana ɗaya daga cikin wayannan rigakafi da mutum zai yi. Sannan kuma mutum ya riga ya samu alamomin wayannan kamuwa da wannan ciwo, maza-maza zai je ya nemi magani wurin asibitoci ko manyan cibiyan kula da lafiya, saboda haɗarurrukan nan da wannan mutum ga yana zubar da jini ko kuma wani abu ya sami kodashi da bakatacen. Kaga abu ne wanda ya kamata mutane su yi la'akari su duba haɗurin kamuwa da wannan hantavirus.
1: Kuma sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin na yau, a madadin dukkanin sauran abokan aiki musamman wakilin mu na Kaduna Ibrahim Yakubu, Abdulrahman Hassan ke ce da ku a kasance lafiya daga nan sashen Hausa na DW.
2: To madalla shirin lafiya jari kenan tare da Abdulrahman Hassan. Yanzu kuma kai tsaye za mu je ga ra'ayoyin da kuka aiko mana musamman kan manyan labaran da muka ko kuma rahotannin da muka kawo muku. Da ke cewa kungiyoyin fararen hula a Najeriya sun koka kan yadda siyasar kasar ke ƙara tsada ta hanyar kashe maƙudan kuɗaɗe, da kuma labarin da ke cewa daga jamhuriyar Nijar masana harkokin zamantakewa na ci gaba da ƙorafi kan yadda shugabannin IES suka gaza samar da tsaro a ƙasashen tun bayan juyin mulki. Akwai kuma labarin da ke cewa al'ummar Ghana sun fara martani kan matakin ficewar kasar daga yarjejeniyar hukumar ba da lamani ta duniya IMF, har ma da dangantakar da ke tsakanin kasashen nahiyar Afrika da kuma kasar China. To za mu fara da Musa Muhammad Damasak. Yake cewa DW Hausa maganar gaskiya tun bayan da kasashen IES wato Mali, Niger, Burkina Faso suka raba gari da kasar Faransa suka kulla alaka da Rasha, to maganar gaskiya lamarin tsaro sai sake tabarbarewa yake, domin har yanzu dai sai dai mu ce dai kawai dai Allah ya kawo mana dauki. Bashir Garba Gusau daga tarayyar Najeriya yake cewa fata na anan shine kungiyoyin da suka yi gangami kenan musamman dangane da batun yadda ake kashe kuɗi kan al'amuran da suka shafi siyasa a Najeriya, Allah ya sa hakan ya haifar da ɗa mai ido ba wai soki burutsu ba. Za mu je ga Da'u Abubakar ko kuma Du'ai Abubakar yake cewa akan zubatun kasashen IES wataran ba wannan ba matsala bace. To ga dai abin da yake cewa, za mu je ga Aminu Danfar yake cewa IES Allah ya taimake ku ya ba ku kwarin gwiwa dangane da al'amuran da kuka sanya a gaba duk da kalubalen da kuke fuskanta. Muhammad Alhaji Bako Jatkore yake cewa muna fatan kungiyoyi masu zaman kansu na Najeriya za su kammala wato gangami ko kuma za su ci gaba da kiraye-kiraye kenan musamman dangane da dakile kashe maƙudan kuɗaɗe kan al'amuran da suka shafi wato demokuraɗiyya a Najeriya. Biliya Yakubu Dandinshi daga jihar Kano a Najeriya yake cewa kungiyoyin kasashen IES da suka rungumi Rasha maimakon Faransa kunya daidai tun da domin to bai tsallake karatu ba. Anan zamu dakata. Akwai Hamisu Harry Pataskom yake cewa DW Hausa muna yabawa China bisa buɗe iyakarta, wato iyakokin da kenan ko iyakarta, muna fatan attajiran nahiyar Afrika za su yi tururuwa domin saiwa kayayyaki kuma su sayarwa talakawa da cikin farashi mai rahusa. Nazo ko kuma wannan sunan manzo yake ko Nazo Hashim yake cewa fannoni daban-daban sun sauya musamman a kasashenmu na nahiyar Afrika. Abba Safuwan yake cewa To wannan sako yana ganin ba namu bane. Za mu ce ga Isaka Mai Tambo Angon Balki, baban Latifa na gidan Radio Dalon FM Sabarin Dogon Dutse a Jamhuriyar Niger, inda yake cewa kungiyoyi masu zaman kansu da ke gudanar da gangami a Najeriya, Allah ya sa kwalliya ta biya kuɗin sabulu. Shamsu Sani yake cewa muna tare da ku DW Hausa, to mu ma muna tare da ku masu sauraron mu. Idan muka je ga ra'ayin Comrade Umar Abuno Abadam daga birnin Maiduguri jihar Borno, yake cewa DW Hausa hakika muna maraba da kasar Chani kenan bisa wannan matakin da ta dauka na bude iyakokinta ga kasashen nahiyar Afrika wajen yin kasuwanci mara shinge a tsakanin su. Idan muka je ga ra'ayin Muhammadu Arzim Abdullahi, yake cewa rungumar Rasha da kungiyoyi suka yi babu wani ci gaba na azo a gani da muka samu sai dai akasin hakan. Safiyana Bako Yaro yake cewa ina muku fatan alkhairi. Idan muka tsallaka ga ra'ayin Hassan Mamman Danai daga da magaram a Niger, yake cewa gaskiya dai har yanzu babu wani sauyi musamman da muka gani tun bayan rungumar Rasha da kasashen ayyuka suka yi an banda wato tabarbarewar tsaro da ake fuskanta a shiyar. Bilyamino Agwarmaji daga Ningin jihar Bauchi a Najeriya yake cewa taron da kungiyoyin fararen hula suka yi dangane da tsadar demokradiya kasar, Allah ya sa hakan kwalliya ta biya kuɗin sabulu. Umar Arbadai Abadam yake cewa zahirin gaskiya babu wani takamamman sauyi da muka gani dangane da hulɗa tsakanin gwamnatocin kasashen AES da kasar Rasha, musamman ma a ɓangaren wato kasar Mali. Jibril Haruna mai martaba daga Kadawa tarayyar Najeriya jihar Kano kenan mun ga sako na fatan alkhairi. Haka Nuhu Sa'idu kai ma mun ga fatan sakon wannan fatan alkhairi da ka aika mana. Idan muka je ga Yusuf Haruna Kariya daga Niger, yake cewa akwai alfanu a nan gaba wanda muke sa ran gani a fannin tsaro da kuma tattalin arziki bayan kauracewar da gwamnatocin kasashen AES suka yi wa Faransa kenan. Za mu sallaka ga Salisu Yahaya dan Niger daga wato Gulbi kenan, yake cewa DW Hausa tabbas abubuwa da dama suna sauyawa a kasar mu Niger. Muna da fatan Allah ya kawo mana dauki dangane da alakar da ke tsakanin AES da kuma sauran kasashen duniya ta fuskar diplomasiya. To za mu karkare da ra'ayin Isa Mato Isa Mai Fada, yake cewa DW Hausa a yankin mana AES abubuwa da yawa sun sauya bayan yanke alaka da Faransa, musamman batun tsaro da tattalin arziki da haɗin kan ƙasa da sauransu. Muna fatan za a samu daidaito a nan gaba. To a ƙarshe kafin mu koma ga Latifa Mustapha Jafar, mun ga sakonninku da dama da kuma waɗanda suke bibiyan mu kai tsaye, irin sa Zakir Zakin Soyayya Bulbaram da Hamisu Zango da Abdulrahman Malam Muntaka Zandar da Usaini Dangote Karasuwa da Abdul Baban Bilal Hamada Usaini Abdulrahmani daga maraɗin Jamhuriyar Niger. Inda kai tsaye za mu koma ga Latifa Mustapha Jafar ɗauke da labarai a zagaye na biyu.
3: DW labarun duniya.
4: Babban hafsan hafsoshin Pakistan Field Marshal Asim Munir na kan hanyarsa ta zuwa Iran a daidai lokacin da Tehran ɗin ke yin nazarin sababbin sharuɗin da Amurka ta gindaya da nufin kawo ƙarshen yakin yankin gabas ta tsakiya da ake fafatawa tsakanin Iran ɗin da Amurka da kuma Isra'ila, wanda kuma Pakistan ɗin ke taka muhimmiyar rawa wajen shiga tsakani. Sakataren harkokin ƙasashen ƙetare na Amurka Marco Rubio ya buƙaci ƙawayen Washington da ke cikin ƙungiyar tsaro ta NATO su farka tare da amincewa da yadda ƙasarsa ke rage yawan sojojin ta nahiyar Turai, duk da cewa kwatsam yayin taron ministocin harkokin ƙasashen ƙetare na ƙasashe mambobin ƙungiyar tsaron ta NATO. Shugaba Donald Trump na Amurka ya sanar da tura sojoji 2,000 zuwa Poland a wani abu da ya saba da matakinsa na farko. Kasashe mambobin kungiyar tarayyar Turai EU na shirin kakaba sabon takunkumi kan mahukuntan Iran da sauran masu ruwa da tsaki akan rufe mashigin ruwan Hormuz da ke da tasiri a fannin cinikin makamashi na duniya, wanda kuma rufe shi ya yi sanadiyar haifar da tarnaki a fannin tattalin arziki da ma janyo hauhawar farashin makamashin. Hukumar kula da 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya UNHCR ta sanar da cewa a karon farko wani harin jiragen sama na Rasha a birnin Dnipro dake kasar Ukraine ya lalata kayayyakin agaji mallakar hukumar da kudin su ya kai kimanin dalar Amurka miliyan 1 daruruwan mutane a island na kira da a tabbatar da adalci ga wani mutum da dan jamhuriyar demokradiyyar Congo da jami'an tsaro suka halaka a ranar 15 ga wannan wata na Mayu da muke ciki sakamakon zargin sa da daukar wasu kaya a wani babban shago dake birnin Dublin mai Yves Sekila mai shekaru 35 a cewar masu fafutuka yanda yanayin yadda shi wato Yves Sekila ya rinka neman agaji yana tunawa mutane da halaka George Floyd a birnin Minneapolis na Amerika shekara ta 2020 da sojoji suka yi hukumar ada yan sanda suka yi hukumar lafiya ta duniya WHO ta ayyana cewar barkewar jamhuriyar cutar Ebola a jamhuriyar demokradiyyar Congo da Uganda na zaman wani batun lafiya dake buƙatar kulawar gaggawa wanda kuma kawo yanzu ba su da allurar rigakafin sabon samfurin cutar mai da ake wa lakani da bindigayo sojojin Najeriya kusan bayyana cewa ya kan Boko Haram ne ke da alhakin sace wasu dalibai a makon da ya gabata a yankin kudancin kasar a jihar Oyo da ke yankin kudancin kasar karshen labarin duniyar kenan
2: to madalla karshen shirin baki da kenan a madadin Latifa Mustafa Jafar da ta karanto mana labaran da editor da ya tsara shirin Ahmad Salisu sunana Musa Tijjani Ahmad ke cewa muku kwana lafiya
5: masu sauraron mu anan muka zo karshen shirye-shiryen da muka yi muku tanadi a wannan zango Muna fatan za ku kasance da mu a zango na gaba don jin wasu labarai da rahotanni da ma shirye-shiryen da za mu gabatar muku a kafofin da kuka saba sauraron mu a kasashen Najeriya da Niger, Ghana, Cameroon da Chad har ma da wasu kasashe na yankin yammacin Afirka. Kuna iya sake sauraron wannan shiri da ma waɗanda za su biyo baya kai tsaye a shafukanmu na internet dw.com/hausa ko a kafofin sada zumunta na Facebook da YouTube DW Hausa. Kada ku manta za ku iya bibiyar muhimman labarai a waɗannan shafukan har ma da Instagram da tashar mu ta WhatsApp don bayyana ra'ayoyinku da kuma tafka muhawara kan duk wasu abubuwan da ke faruwa a yankunanku na yau da kullum. Muna fatan za ku kasance da DW Hausa.